K5 News FM。

K-5 News FM.

I know you can make it. I know you can. No matter what may come.

Alright, mayong aga sa atong mga soking tagpalamati. Og mayong buntag sa atong mga higala ng mga Cebuano speaking people. Alright, welcome sa ato niya program The Voice of Truth, and every Saturday, thank God for the first Saturday sining a bulan September. Kadasig lang ang mga kaigsuunan sa mga panahon nga o lumalabay langgid. Og sa ato ang mga suking tagpalamati sa siyudad sang Sagay, sa 25 ka barangay sa siyudad sang Sagay, mayong aga. Alright, this is a proper Sagay sa Nicholas Aguilar Public Market, City of Sagay, mayong aga. Sa tanato ng mga kautoran nga nagaprepara sa pagpanidtuhon. Okay, sa ato ang mga drivers, sa tricycle drivers, e-bike drivers. Sa aton mga higala ng mga kautoran nga ara sweet market. Atong mga kigsonan nga naapod ra sa kabukiran. Atong mga farmers, mayong aga, mayong buntag kanatong tanan. Alright, mayong agaman sa sininga K5 sa KSS members and leaders and 25 barangay sa City of Sagay. And of course, ang aton CEO sa sininga station sa K5 Philippines, kay Doc Ramil Oy. Sa aton station manager sa Northern Negros, Ma'am Colleen Mancinares Cobia. And of course, sa tanan nga staff and reporter sa sininga K5 News FM, good morning. Alright, sa aton man nga technical side master control, si Sir Dinmark Mahinay. Sa aton mga KSS leaders and members dira sa Barangay Bulanon, kay sa nanay ni Sir Dinmark, mayong aga, mayong buntag.

Kag mayong agaman kay Sir Matthew Tinasas. Alright, good morning and thank God for this privilege and opportunity, mga kuturan, that we have time to spread the word of God sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa pihak sa aton niya kakapoy, sa pihak sa kasakoon, sa pihak sa mga sitwasyon pangitabo sa sininga kalibutan, kag hindi maintindihan ang sistema sa kalibutan, mga kuturan, but we thank God for the privilege and opportunity that we have time to hear the word of God, to listen the word of God in every Saturday sa sininga station. Alright, mayong agaman dira sa housing tilapas ang aton mga listeners dira. Okay, kay Nanay Billy and of course sa Espinosa family. We'll just continue praying. Last Saturday nakahimo kita sa pag-asang favor sa tagsa-tagsa sa aton to help this family. Alright, sa Mahilom family, mga kauturan, sa Gonzales family, Grante family, and Nobleza family.

And of course, sa Sun family and Parsumala family. Si Kilyo family, mga kotoran, nga nag-monitor man. Kay nung Siba, kay Brajanjan, Bratuto, sa Japana family. Show the way to live inside your heart all my day. Alright, sa aton mga kuliglig drivers sa housing Tilapas, good morning. Sa pihak sa mainiton nga panahon, kag terribly ang aton ma-encounter, mga kuturan, sa temperature nga aton nga ginaatubang sa sininga panahon. Kag ginatawag naton ini sa pag-asa nga super El Nino plus pagidsang haze ang halin sa Indonesia sa mga forest, no, sa mga kabukiran nila dito nga nagkalasunog. That's why nga careful gid, halong gid kita tanan. Alright, sa aton mga drivers, mga vendors, sa tanan nga nagapaminaw karon, hindi gid magdula sang tubig. Ampingan ta, halungan ta ang aton niya health. Alright, welcome sa aton niya program The Voice of Truth.

Alright, once again kay classmate Christian Javier family. Okay, Silo and Gila nga nagapaminaw mayo ginagpagpamati. We're just looking forward na okay lang gid ang tanan nga naata sa maayong lawas. Aton lang gid dalangpan mga kuturan ang Dios. Kay kung wala kabuhi, wala Dios ang aton kabuhi, buring aton kabuhi. Kaysa ang aton niya life ya sini nga kalibutan is a cycle. Okay, magatrabaho kita, makasweldo, ang sweldo bayad sa utang, trabaho naman, amo na ang aton niya kabuhi. Alright, sa aton ni mga viewers, si Pari Rigi Sabiti, Barangay General Luna, good morning. Pari, shout out lang sa Amon, Kapitan. Okay, Kapitan Barangay General Luna, kay Honorable Filotheo Ogahayon, dira sa Barangay Luna, City of Sagay. Kay Sister LB Buok, Patamyaw, Pastor, si sa Buok Family. Alright, sa tanan nga Buok Family, mahayoging aga. Alright? Buok Family is Cultor Family and Barangay Captain Alan Villanueva. Okay, sa Barangay Rafaela Barrera, ang aton na punong barangay kay Honorable Alan Villanueva kay Maninoy, maayong aga. Alright, kay Pari S.J. Elias Maro. Morning, Pre-Pastor. Alright, sa aton mga S.J. dira sa District Maranyon Hospital nga nagamonitor man, maayoging aga sa inyo mga kuturan. Alright, nagamonitor man kay Sister Ira Kwambot Bantigi. Alright, sa aton yung mga listeners dira sa Housing Tilapas, glory to God in the highest. Ari kita mga kuturan to spread the word of God.

Alright, kay pari is Jelius Maro, pa shout out God pray ang hinablos ko nga si Junil Malasabas. Happy birthday. Blessed happy happy birthday, a belated happy birthday kay is Jemaro, kay pari is Jemaro. And of course, a happy birthday kay Sister Junel Malasabas, and glory to God in the highest. Happy happy birthday, to God be the glory. And of course, kay Brother Pari Reggie Sabiti, salamat pari sa pag-greet mo. And of course, kay Cas Almi Borsilas Ortiz, mayong aga. Dito sa proper sagay, may ara kita mga nagpamati kay Brother Jaja Buenafi. Okay, dira sa Barangay Poblacion 1. Damo kita mga listeners dira sa Barangay Poblacion 1 kag Barangay Poblacion 2. Hindi ko gin ma-mention kaya sa inyong mga name, hindi kita ka-identify. So palihog man i-ano man i-mention nyo sa aton niya live, kay live kita sa aton Facebook. Alright, God bless Cast.

as yun sa aton mga estudyante, ang iban nga mga private school, sa mga next week pa na. Pero sa DepEd government is a 1 week vacation. Alright, every 3 p.m. mayara kita sang study of the Word of God. Kag before kita mag-start mga kuturan, gusto ko lang mayara naman kitang i-share. Sunod-sunod gini nga Sabado nga mayara kita nga maido mangayo kita pabor sa tanan naton nga mga K5 listeners and viewers. So mayari ko basahon karon dire mga nigugma. Kag we're just praying maka-help kita sa aton isig kapariho. Alright, mayari ko basahon mga kuturan, isa ka pamilya sa Puro Kawayanan, Barangay Rafaela Barrera. Alright, ari ang ilay letter, gusto ko lang ihatag or ibasahon sa tunga sa aton, sa tanan naton nga mga listeners and viewers, labi na ginagapamati karon sa audio. Kung diin ka man karon nagapaminaw sa Sininga Station, salamat gid sa Ginoo. Welcome gid sa aton niya program, The Voice of Truth. Alright, so ang pahayag diri mga kuturan sa isa ka family, mayong aga sa tanan. Ako gali si Ira Kwambot Bantigi, nagapangayo sa inyo hamili nga bulig financial aron sa pagpalubong sa akon lola nga si Nina Kwambot nga napatay sang September 3, 2026 sa Puro Kawayanan, Rafaela Barrera, City of Sagay. Kay tuman gid sa amon kapigado, kag iya kabataan nagaobra lamang sa kampo. So pila lang ang sweldo sang kampo, sa kampo bisan piso-piso dako nagid nga mabulig sa amon. Sa magbulig ang Ginoo na lang magabalik sa inyo, madamo gid nga salamat ninyong tanan. Alright, so kung mayara kamo sang piso or ano da mga kuturan, pwede nyo gid ma-help sa Sininga family. Kag kasubo man mga kuturan, bangod kay ging advisor naton sila nga siyempre we have a barangay and sectors or department sa aton na government nga maga-help sa sina nga mga case. But ang isabat sa ila, wala budget. Kasubo no, kung hambalon ka magkadto ka tapos hambalon ka lang wala budget, di po naton ma-force, hindi naton mapugos because nag-work malampod sa government. Kag may mga proseso kita legal, kag may mga proseso ang panggobyerno naton. So that's why we just follow. Alright? So kasubo sa kapigaduhon na sa suning panahon, amo pagina ang matabo. So ang iya lula gingkuha sa Dios last September 3, 2026. So nagapangayo gid sila sang bulig financial. So i-mention ko sa kahanginan ang iyang GCash number. Alright, dito lang i-send niyo mga hinigugma. Og your piso is a great help sa ila family. Kung nakabulig man kita, naka-advise kita, ari ang iya GCash number 0995-4837-628. Again, 0995-4837-628.

8. So ang iyan names ang Gcash number Aira Kwambot Bantigi. So nag-upper na Aira Bantigi. So amo na mga kuturan. So condolence sa aton sa family Kwambot, and we're just praying, prayer of comfort. Alright, thank God for sa mga nagapaminaw karon kay kagawad mulin Sumbi, Sumbi family sa barangay Bulano, nilang Tagaan family, Sumbi family, sa aton mga listeners sa K5, sa Bilog Sagay, Bilog East Kalante, Mayong Odto, kaninyong tanan, manginauta nga naata sa Kapsay o Kalagsik sa atong panglawas sa pihak sa mainiton nga panahon. Kaga Mayong Odto man o Mayong Aga kay Pastor GC Alvarez, wala na butang, or Senior Junior. Okay, good morning. Good morning, Pastor. Thank you so much. Kagawad mo, Lin Zombie.

Alright, mayong nga gaman dira sa Natad Coffee Shop kay Madam Evelyn Batadla Natad. Salamat gid sa Ginoo. Sa tanan nga nagapangapi dira sa Natad Coffee Shop, maayong pagpangapi. Katahom kay nami may native dira. Native coffee and DTX coffee mix. Kagang iban pa nga mga native food. Oh, namiyan naton mga kuturan ang mga native food. Ano ina? Saging, balinghoy. Oh, mga isa nang una bilang nga pagkaon mga kuturan kanami gid balik-balikan naton. Alright, mayong nga gaman sa MDM College, nagamonitor man ang aton faculty and staff and kamamila ni Torres, mga kauturan, dira sa MDM College. Sa Barangay Old Sagay, salamat gid kay classmate Christian Javier family. Suliton ko kay Silo and Gila, good morning. Dira sa Iska Bakery kay Ma'am Jessica Calizar. Sa Giwo family, salamat gid sa aton mga listeners sa Municipality of Manapla sa Gospel Baptist Church. Good morning, thank you gid. And of course there is a City of Sagay sa in behalf sa BBC family kay Pastor Reverend Jesus M. Valencia Jr. kay Ma'am Elizabeth Valencia kay Pastor Adi Manglimutan and the family, Pastor ni Maya Sandico Dicina and her family, Pastor Jiri Banasing Senior and her family, Pastor Jezer Manglimutan and her family. Alright, sa tanan nga nagasulog sila birthday this month of September, thank you gid. Pastor Giovanni Tihada, good morning and congratulations kay Engineer Jeff Lister Manglimutan Banasing. Pastor Giovanni Tihada, good morning pastor, salamat gid. Sa tanan ng mga pastors, hindi ko gid kisa ma-mention ang mga name, but glory to God in the highest. Ang akong tatay nga nagapaminaw dira sa Housing Tilapas kay Mr. Primitibo Sibuha Arnaiz, sa akong mga kabataan kay Prince Richard G. Arnaiz, kay John Primo Charles G. Arnaiz, kay Enzo Vail G. Arnaiz, and of course sa mga kabataan nga naga-intra sa aton yet children's ministry, salamat gid sa inyo. Padayon kamo pag intra sa Word of God. Alright, sa abong family dira sa Housing Tilapas, wala gid ko ka-mention sa inyo mga name, pasinsya ho nyo gid ko. Munoha lang ko kung mag-sugat anay kita. Salamat gid sa Bilog, siyudad sang Sagay. Thank you gid, salamat sa Ginoo sa aton ya amay sang siyudad kay Honorable Rafael Bibo M. Cueva, kagang amay sa aton Segundo Distrito, kay Congressman Sir Terdy Marañon III. Salamat gid sa Ginoo. And of course sa aton niya 25 barangay, mga punong barangay, we're just praying. Okay, before ko mag-start mga kotoran, let us pray first. Yes, oh God, thank you, Lord, for this time. Thank you for your grace and mercy. Thank you for your love. Bless us, oh God, as we continue to serve you, to praise you, and to magnify your name. I'm just praying, oh God, for our listeners and viewers sa Sining Station. Thank you for this program, The Voice of Truth. Lord, I'm praying for all the listeners. Comfort mo sila, oh God. I know nga, may mga problem kami nga ginaatubang, kagkabalo kami, oh Diyos. Nga ikaw naghatag sini, kag ikaw maghatag sang katumanan, because that your promise nga you will never leave us nor forsake us. Lord, hear our life and give us heavenly wisdom to understand your word today.
I'm just praying, O God, sa amon mga kuturan. Hindi ko ma-mention nila mga nimtag sa tagsa, hindi ko makakita sila mga background sa ila mga panimalay, but Lord, I'm just praying for them, Lord. Bless them, O God. Protect them, O God. Provide their needs and preserve their lives, O Lord. Thank you, Lord, for your loving kindness. And thank you, Lord, for this nation. We commit to all these things in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Okay, before ko mag-start sa Word of God, mga kuturan, gusto ko suliton ang GCash numbers, ang nagapangayo, bulig, mga inigugma. We're just looking forward and praying nga kasubo gid, kaluoy gid, nga sininga family as financially wala-wala. Okay? Ang aton lang ma-help. Okay? Kung may ara, malang kita, maski piso, pwede naton ma-send mga hinigugma. Kay kasubo pagid mga kuturan nga ang imo ginasaligan, imo ginadangpan, magkadto ka sa opisina and then hambalon ikaw nga wala na sang budget. But praying nga God will provide. We know nga ang Ginoo hindi magpabaya gid. Alright, ari ang iya GCash number again. Gusto ko lang ma-share, liwat. Sa tanan nga mag-help, I'm just praying for you and God will bless you and the entire family. 0995-4837-628. Again, 0995-4837-628. Ang name sang GCash account is Ira Bantigi. Alright, thank you so much sa aton mga viewers this time. And Pastor Giovanni Tiada, good morning Pastor. And kay Sister Ira Bantigi, salamat to. Alright, and kay Sister Chuna Carbacal, good morning Pastor, God bless. And kay Sister Isa sa Salsabil, good morning.

Alright, salamat gid sa Ginoo. Ang tanan nga nagapamati karon, salamat gid. I'm just praying for you and God will help you and bless you sa imo ya ginadala nga health problem. O ano man ang mga circumstances nga imo ya ginaatubang karon, but we know nga at the end of the day ang Ginoo may mga tinutuyo kag plano gid sa ato nya kabuhi. Alright, this morning, dahil kita magapamalandong mga hinigugma. Alright, good morning, Pastor. Kay Hizzy Salsabel. Okay. Tagadiin kaya, ma'am. Okay, good morning. Thank you so much. Alright, dahil kita magapamalandong mga kauturan. Sa Lamentations chapter 3. Gusto ko lang emphasize ini nga passage, ini nga mensahe. Mensahe sa pulong sa Ginoo through Prophet Jeremiah. We know nga si Prophet Jeremiah is a crying prophet, a weeping prophet. Dali lang emotionally. Emotion. Dali lang siya mag cry, maghibi. Now, ang Word of God, nagapahayag din mga kuturan. It is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassions fail not. Alright? Ah, okay, asawa ko ni Pastor Giovanni Tihada. Okay, so good morning, Gid. Salamat, Gid. Manay, thank you, Gid. To God be the glory. So the Word of God says in Lamentations chapter 3, it is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassions fail not. Verse 23, they are new every morning. Great is your faithfulness. Kada buntag, kada aga, nagabago ang pagkamayo sa Diyos. Kaya pagkatutom. And verse 24, the Lord is my portion, saith my soul. Therefore, will I hope in Him. So, in other words, lead me by the hand. Amo na mga kutura na polong sa Ginoo nagpahayag sa Lamentations. Mayon the Lamentation that speak about the deep sorrow or grief. Tuman ka dako sang kasubo, tuman kasakit. Ang nag-write sini mga kuturan, sini nga libro amo si Jeremiah, one of the major prophet the Old Testament, nga nagpahayag provides a profound message of hope. Ang mensahe ni nga ang pampulong sa Ginoo nagpahayag, una paglaom, mercy, kadua mercy, ikatatlo, steadfast love in the midst of deep sorrow. Okay? Sa pihak sa kasubo, sa pihak sa mga stressful things, aranggugma sa Diyos. Okay? Lamentations right by the prophet Jeremiah. Alright?

amo na mga kulturan sa panahon sa mga Israelites, hindi hamak ang ilan nagian kay gimbuligan sila sa Dios, gipaano ginpakita sa Ginoo sa ila kaayo, gipakamayo sila sa Dios, gimpalangga sila sa Dios. But ang ila kabuhi mga nigugma wala gyapon na hatag or na tugyan sa Ginoo. Amo na ang masubo mga kuturan. Ginpakita sa Ginoo kung paano sila kapalangga, paano ginpakita sa Dios dito pa lang sa Red Sea, dito pa lang sa Egypt. Pilang lakatuig sa Egypt, ging slabo sila, ging paubra sila to swildo. Pakaon lang sila, but the time nga ginpagwa sila sa Ginoo dito sa Egypt, pagi kay Moses, ginlaga sila, kay Patchon sila, pero wala sila lagsan. Why? Because God will protect them. Ang Ginoo nag-protect. Kung paano ginpakita sa Ginoo, kung paano sila ginpalangga sa Egypt, sa Red Sea, paano ginpakita sa Ginoo? Gingano sa Dios ang pula nga dagat, gingpihak para makatabok sila mga kuturan. And how God is powerful, because our God is the omnipotent God, the immutable God, the omniscient God, the omnipresent God. Amo na mga kuturan. And sa disyerto, pertigapon sila ka Bertoldo, pertigapon sila ka Salawayon, wala sila nagapamati sa Dios, ang ambal sa Ginoo, okay, just focus and just faithful, be found faithful, padayon ka mo. So nagakumod sila kay Mayo pa kuno nga tani wala na lang sila ging kuwa dito sa Egypt. Amo na mga kuturan, ang Ginoo ging buligan sila, ging tagaan sila sang ging provision. God will provide them pagi sa pagkaon. Amo nang ginatawag nga mana, the heavenly food, the angelic food. And during the night, gintagahan sila sang gimprovidean sila sa Ginoo sang pillar of fire. Fire mga kuturan, para makakita sila, para maayo ang ila paghimo sa mga fellowship nila. During the day, pillar of clouds. Kaya simple, disirto, init eh. Bla? Pero sa pihak sinawala, gyapon sila sa gaano sa Ginoo. And then, sa pagkuha ni Moses sang 10 commandments, ang kanakan sa Ginoo sa Egypt, mga kuturan, nagahimo sang hindi mayo. Wala nagalagad sa Ginoo, nagahimo sang ngaila simbahon, nagapangalipay sila. Okay? Nagpinasaway sila. Because ang unod nun nga sitwasyon, ang kalibutan nun nga sitwasyon. Amo na yung unod nun eh. O, pasaway. So pag-abot ni Moses, halin sa Mount Sinai, dala ang Ten Commandments, nangakig si Moses. Why? Wala sila nag-worship, wala sila nag-praise kay Lord. Anong ginihimo nila? Naghihimo sila sa golden calf. Gihimo nila Diyos ang golden calf. At dito sila, nagadayaw pa sila dito. That's why naging busdak ni Moses ang Ten Commandments. Ang tablet of the Ten Commandments. The word of God says in Lamentations chapter 3, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. The word compassions fail not. Wala nag-failed. Wala sipyat. Wala. So first thing, aton na batunan sininga aga, ang pulong sa Dios nagpahayag, una, the unending love of God. Unending love of God. Wala na nabutang ending love of God. Unlimited. Unlimited love of God. Unending, wala untat.
wala katapusan. No more end. Continuous. Wala ginakapoy. Wala natak-an. Kinsa lang takan kita? Takan kita mati sa Word of God? Takan kita sa mga tao sa palibot? Takan kita maski sa ato niya ganis panimalay? Okay? Isa, matakan man kita sa cellphone? Pero padayon gapon. Okay? Amo na mga kuturan, the unending love of God. Ang pahayag sa pulong sa Ginoo, the steadfast love of God never ceases. The steadfast love of God. The steadfast love of God. Nagapadayon. Maski anuman ka slawayon sa imo, kung ikaw magabalik sa Ginoo, and God will accept us. And God will not refuse us. Wala kita ginasikway sa Dios, wala kita gina ignore sa Dios, wala kita gina refuse. Amo na mga kuturan, the steadfast love of God never ceases. And the God's commitment to His people does not expire or run out. Ang buot silingon, ang commitment sa Diyos, ang pagpalangga sa Diyos, wala expiration, dili contract. 1 year, 2 years, 3 years, after 3 years, wala na. Dili kontrata, but continue. Commitment kag iya na concern sa tagsa-tagsa sa aton. That's why nagpahayag siya di, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. We are not consumed because His compassions fail not. His compassions fail not. Amo na mga kuturan, sa aton niya kabuhi, nga aton dumdumo ng kaayo sa Dios, nga hindi kita mga nigugma nga maguntat sa pagpangalagad sa Ginoo. We're just looking forward and looking unto the Lord, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Alright, thank you so much, Pastor Domingo Ikila. God be in Pastor watching here in Overflow Fundamental Baptist Church, Sitio Overflow. Okay, Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. God bless. Alright, salamat, Gid. Pastor Domingo. Okay? Amo na mga kuturan, the unending love of God. The unending love of God. So kung ikaw wala pa na na-connect, wala pa na-align imo life kay Lord, wala pa ka kay Lord Jesus Christ, ang kuna si Ginoong Isos, ngayon maluluwas ka Ginoong sa mong kabuhi. Kag i-surrender mo ang imo kabuhi kay Lord. Kag maginulsol kita sa aton mga sala, kag ang kuno naton nga makasasala kita, kag batono naton si Lord Jesus Christ as Lord and Savior, hindi ang reliyon, hindi ang aton natapusan, hindi ang aton achievement, hindi ang aton nga mga degree, hindi ang aton nga mga mga kinahimo, hindi ang aton good works. Amo na mga kauturan, the unending love of God, di palangga kita sa Dios. Amo na aton pasalamatan sa Ginoo. Yes, may mga butang man sa aton niya kabuhi. But dapat unahon ginaton ang relasyon naton sa Ginoo. So ginaklaro naton sa kanginan ng aton pag-share, ng aton pag-broadcast sa Word of God, hindi sa relihiyon, wala sang iban ng mga products nga ginapromote kita, but the only thing aton kilalahon, only the Word of God nga aton niya dumdumon, nga we are not good enough in the sight of the Lord. Okay? Amo na mga kuturan, amo na payag, it is the Lord's it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. His compassions fail not.
love in action. Makabalta compassion is love in action eh. But silingon, maghihigugma mo sa, tapos, ginaghimo kagid, giak mo gid. Amo ng compassion. Amo ng ginhimo dito ni, ginhimo ni Lord Jesus Christ sa aton mga kuturan. Wala lang sa nagambal nga, okay, palangga ko kamo. Kundi anong ginhimo niya? Nagambal sa yes. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Nagkarisi Lord Jesus Christ. Compassion. Love in action. Gihimo yagid. Gimpakita yagid. Amo na bla. Kung kumbaga man in action. O namiyan kita sa mga tao man in action. Nga hindi lang laban istorya. Na puros lang istorya. Pero may action gid, may buhat. Kaya kung palangga mong isa ka tao, ngita kagid pamagi nga may himo-himoon kagid para sa iya. Palangga mo, amo na dapat mga kuturan. Alright, good morning kay Tito Edgardo Arnaiz, Arnaiz family. Amo na mga kuturan nga sa kabuhi natong dumdumuntang kaayo sa Dios, nga kisa nami atong tulog, and then thank God for the help nga makabugtaw kita. Thank God for the extension sa atong life. Thank God for sa pag-ayos sa Dios sa atong mga balatian. Kaya kisa wala kita mga disiplina, kisa wala kita management sa atong kabuhi. That's why sa atong wala pag-disiplina sa atong kagalingon, kita pun mag-suffer someday. Kita pun mag-suffer at the end of the day. Amo na mga kuturan. Kay ang pulong sa Dios nagpahayag man kung anong imo ginghimo, mamunga gina. Kapag maitinan ni may aanihin. Kung ang imo gintanom, malain, mag-ani gina malain. Okay? Kung nagtanom ka maayo, mag-ani kagid maayo. Amo na mga kuturan. Kapag maitinan ni may aanihin. Oh. So meaning, itanom tang pulong sa Ginoo sa aton nga kabuhi kung paano nganing biyan example sa palibot. Okay? Compassion. And number two, not only the unending love of God, kaya nga aton nga gugma, mahupas man, mahuman man contract, o kontrata man. Okay? Pagkahuman sa contract, wala na. Ang pulong sa ginagpayag, Lamentations chapter 3, this the message provides a profound message of hope. Kay si Lord lang, si Lord Jesus Christ ang makahatag sa tinud-anay nga paglaom. Gaman, wala kita paglaom sa kalibutan. Sa aton palibot, sa mga tao, why? Christ alone can give us the truly hope. That's why, aton pasalamatan ang kaayos sa Dios. Ikadua, the unending love of God. Ikadua, the preservation of His people. Magambal ta preservation, something to do nga imoging halungan, gintipigan, gimpreserve, imoging tadlong. Careful ikaw, hindi ka careless. May mga tao ba lang ka-careless? Anong careless? Do wala lang sa iya. May mga butang hindi magdugay sa iya. Pagamiton. Do may term ba lang sorry for this term? Makahambal kita sa malayan. I am very sorry, Gid. May mga termino nga burara. Amo na. Sorry, Gid. So, may mga portion man. Nga careless kita. Nga pagamiton kita hindi kita wala na buwas. Magamit kita sang cellphone, ala, ano na lang. Tipigan man naton.
Kaya ging paggamit, gintagaan kita sa Dios sa mga butang ina, ampingan ta, halungan ta. Labi na gid mga kuturan nga ina, we consider as blessings. Careless. Kwaon na to na mga batasan nga careless. Alam lang maghambal kita careless nga usik or laban waigid pulos ng mga panggawi. Nan. Wala na manage. Over. Amo na mga kuturan. Pero dapat sa ato niya life, careful kita. Mahalungon. Okay? Circumspectly. Amo na careful. Preservation of His people. Kung paano kita ginghalungan sa Dios. That's why, sa tanan nga nagapamati karon, gusto ko gid nga ipa-sure sa inyo, sa aton, ang relasyon ta sa Dios. So, ginasulit-sulit ko gid sa kahanginan nga no need na nga kilalahon nyo ako. Importante nga kilalahon nyo lang si Lord Jesus Christ. Nga imo man luluwas, kag imo, Dios imong kabuhi, kag alagara ang Ginoo. Kagkwaa ang mga batasan nga hindi manami sa kabuhi. Ang mga panggawi nga hindi nami. Careless character. Kwao na to na. Okay? Amo na mga kuturan. So kung ara ka na kay Lord Jesus Christ and God show us how to preserve us. His mercies never come to an end. Te, ang iya kaluuya, wala gid katapusan. Way katapusan. We are not consumed because compassion in action. Nan. Love in action. Parehas na ba lang may nakita kang member of the family o pod mo sa balay, kita mo nga naiyawan sa nabudlayan na sa hindi ka magbulig lang taon mo lang, kapungko ka lang. Okay? Namiyan ko bala sa una mga kuturan. Sa una nga panahon, sa time panamon sa elementary days panamon mga nigugma, makita namon ng mga manunudlo, mga teachers namon nga may dala sa gate pa lang or sa iya pag naog bilang sa tricycle sa salakyan, ginakuha na namon, gabulig kami. E nga man amon ang tudlo sa amon sa una sa mga katigulangan kag sa amon mga maestra. Okay? That's a part of conduct, character. Amo na mga nigugma nga makita namon nga damo-damo dala, amo na ya kwaon, buligan namon. Help. Maski hindi sa eskulahan, sa balay. Oh, masugat kami kay laban gid sa una malayo or laban sugat. Nanindahan na si Papang. Tiki gamay pa ko wala na nanay mo. So, manindahan na siya. Ginasugat namon. Si Manang ginasugat namon. Kung damo dala, kwao namon, excited kami magbulig. Okay? Amo na mga kuturan. Concern ka, magbulig ka. Pero karon, kabataan karon, budlay. Budlay yan na ganing ginikanan. Sa mga trabaho, lantawon lang na. Mapungko lang na ka mag-cellphone. Amo na ang tudlo. But sinong itudlo sina. Okay? Sa trend subong sa kalibutan, lain. Ang kabataan subong, more on cell phone, more on pungko, more on ano na. Baliskad. Amo na mga hinigugma. Okay? Compassion in action, mga kuturan.
amo naton pasalamatan nga sa aton kabuhi. Sa aton kabuhi, dumdumo naton nga we are nothing in the sight of God. Tandaan ginaton. Wala ta kabalo kung sa dinas ta ko to ba aton yung life. Okay, good morning or good noon. Mayong udto sa akon niya pinalanggang asawa. Okay. Amo na mga kuturan. We are not consumed and compassion in action. Susubong, kung ikaw nagapamati sa minsahe sa sini nga tinion, I'm just praying for you, nga not only to listen, hindi lang pamatian, pagkahuman, mawara, amo na bala, kaysa maano ko na bala ang mga, for example, sa school, or mabutang natin sa mga offices, isa, ga-effort ang mga heads or mga officers nga may mga seminars or fellowship nga muna, for example mga camp sa mga young people, ga-effort tanan. Okay, after grabe may ara pa tayo mga nag-cry emotionally. But at the end of the day, after 1 week, and after 2 weeks, and after 1 month, after 2 months, wala na, wagtang na. So ano lang to gali? Kay useless lang na bala mga kuturan? So I'm just praying, the whole aspect sa ato niya kabuhi, there changes sa kabuhi ta. Whole aspect. Hindi lang kay kung ara, may ara, galantaw sa ato, bago nami kita, tahom kita, nami kita panghambal, nami kita magpurma, or kung wala gani, ano kita. Okay? The preservation of His people. The preservation of His people. And ikatatlo, the greatness of His character.

Okay, the greatness of his character. Ang pagkadako sa kinaiya sa Dios, anong kinaiya sa Ginoo? Loving, caring. Pero our God is a jealous God. Siluso wala nga aton Dios. Ang ginasilusan sa Ginoo kung din ikaw yung gasimba, din ikaw ga kaysa ang aton saf. Ang ginauna na ito, itong kaglingon, kaysa iya. Pero actually, makita na itong mga kuturan, or ang Diyos na ito is a loving God, is a caring God, is a faithful God, is a merciful God, is a gracious God. Amo na mga nigugma na makita na itong mga kuturan, the greatness of His character. The greatness of His character. Ang pagkadako, kita naton di the great teacher of all time. Amo na mga hinigugma. The greatness of his character. Ano sa, thee are new every morning, great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Dako ang iya katutom. Nga kung sa bagay, hindi kita ngayan nga buligan, hindi kita ngayan nga tutuman, pero ang Diyos sa giapon matutom. Isa gani sa mga tao kita, dali lang kita mainit, mambal kita nga, ay dason, hindi ko na nayabuligan nga bata na, hindi ko na nabuligan nga tao na. Kaya kasalawa yun. Pero ang Ginoo, nakita na sa Diyos nga, disobedience, way na nagapamati si Apollo, wala na sa nagalagad, nagapinasaway na, but God still continues His grace. But amo na ang kayo sa Ginoo. He never quit in giving His faithfulness. Padayon, amo na aton pasalamatan sa Ginoo. Amo na aton tandaan mga katuran. Wala ginakapuy ang Diyos sa pagpalangga sa imo. Wala natak-an ang Diyos sa pagpalangga sa imo. Wala natak-an ang Diyos sa pagbulig sa imo kabuhi kag sa imo panimalay. Wala natak-an ang Ginoo sa pag-provide sa imo kinanglanon. Amo na mga kuturan, wala natak-an ang Diyos. Maski sigilan kita ka blame. Sige lang kita complain. Sige lang kita reklamo nga reklamo. Complain and complain. Blaming and blaming. But God never stop in loving you. Wala nang guntat ang Diyos sa paghatag sang grasya sa imo. Sino nang lang ginatak-an? Sino lang ginakapoy kita? Sino lang natak-an sa pag-alagad, sa pagdayaw sa Diyos kita? Amo na mga kuturan sa ato niya kabuhi. Remember what the Lord hath done to our lives. Dumdumunta ang kaayo sa Diyos. Dumdumunta ang iya pagpalangga sa aton kabuhi kag sa aton bilog nga panimalay. Amo na dumdumunta aton mga kuturan ang ini nga tatlo sini nga aga. First, unending love of God. Second, the preservation of His people. Third, the greatness of His character. Oh, kanami, the greatness of His character. Anong kinaiya sa Dios? Mahigugmaon, mapinalanggaon. Anong kinaiya? Anong kinaiya mo? Salawayon, nan. Anong kinaiya naton? Anong kinaiya ko? Salawayon. Hindi loving. Dali lang mangakig. Dali lang mapungot. May pagdumot sa isig ka pareho. Amo nang tawo. Amo nang kinaiya sang tawo. Amo na kabudlay mga kuturan. Kagkwaon naton ina. So kung ikaw nagapamati mga kuturan, ang Diyos maghatag sa pagpalig-on sa tagsa-tagsa sa aton. Ang Diyos magapalangga sa aton. Ang Diyos aton alagaron simbahon samtang buhi kita, samtang may tinion kita. Remember of what the Lord hath done to your life.
remember of what God does to your life. Amo na mga kauturan, nga we are nothing in the sight of God. Wala-wala kita mga kigsoonan. Dili kita angayan, stubangan sa Diyos. Kay sinner kita, salawayon kita, disobedience kita. Way kita gasunod sa Ginoo. Pero ang Ginoo nagapadayon sa pagpalangga, gapadayon sa pagigugma, nagapadayon ang iya kaluoy sa tagsa-tagsa sa aton mga kauturan. Bangod ang Diyos naghatag sa iya kabugusan. Bangod ang Diyos ang iya gugma. Unending nga

Yes, oh God, thank you, Lord, for your word. I am just praying, oh God, sa tanan ng mga listeners and viewers sa Sining Station K5. I'm praying, Lord, sa tanan ng staff, workers, reporters sa Sining Station. I'm just praying, oh Lord, sa amon mga listeners and viewers nga may ara ginabatyag, ayuhon mo sila, oh God. May mga heartache, may mga problems, circumstances sa ila family, sa mga kabataan. Lord, I'm just praying for our young generation. Sa amon mga estudyante, I'm just praying. Sa kabugusan, sa amon niya pungsod, Lord, I'm just praying. Sa kabugusan, oh God, I'm praying, Lord, use us, oh Lord. Thank you for your word. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for your grace, oh Lord. Now we love you, Lord. Sorry, oh God, sa amo nahimo nga hindi maayo si matubangan. Kaysa, oh Diyos, ang amo niya unod nun, kaysa wala kami gapamati sa imo, kaysa ang amon kabuhi, wala namon ginadumdum, ngang amon kabuhi, halinging pahula mo lang sa amon, oh Diyos. Ang amon time, tanan, ikaw ang source sa amon kabuhi. Thank you, O God, sa tanan-tanan. We love you, O Lord. I will commit all these things in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Alright, thank you so much, Atan viewers, this time. Thank you so much kay Tito Edgardo Arnaiz and kay Sir Eric Mulaben is watching, and kay, yes, is Rizman Gutira and kay Pastor Steve Kanyiti Aldohisa, preacher and pastor. Thank you so much. Salamat gid sa tanan ng mga pastors nga wala ko na mention. And yes, Pastor Ihado, shout out lang da Ihado, God bless. Sa Aldohisa family and Kanyiti family, good noon. Thank you gid sa inyo gid mga inigugma. Alright, once again, gusto ko lang i-share liwat. Gusto ko nga ihambal ang account nga sa tanga nangayo bulig kagina. Amo ni ang iya GCash number, mga kauturan. So, kung may ara kita dira, pwede niyo masend, at least makahelp kita. And God will bless you and the whole family. 0995-4837-628. Again, 0995-4837-628. Okay. Alright, thank you so much, and thank you sa inyo pagpamati sa Sining Station, sa K5 News FM, kag sa aton niya CEO sa K5 Philippines, kay Doc Ramil Oy and the whole reporter staff, kay sa aton Master Control, kay Sir Dean Mark Mahinay, and of course kay Sir Matthew Tinazas. Thank you so much sa inyo gid padayon. Sa aton mga KISIS members and leaders, thank you very much. And sa aton na station manager, kay Ma'am Colleen Mancinaris Cobia, salamat gid sa Ginoo, Ma'am. Glory to God in the highest. Good afternoon to each one of us, and happy weekend to everyone.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: K5 News FM.
3: Susing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Sasama si ka-K5 Ryan Orden. Ito ang K5 NIR. Lagos Investigative Reports. Lagos Investigative Reports.
2: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatutuhanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Ryan Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. At ngayon, narito ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Killer bridge sa Bayawan, dekada 90 pang sira. Hanggang ngayon, di pa naaayos.
4: Nara portion sira, gi tabang gi bayaniha lana gi dagyawan ko.
2: Sidewalk sa Bacolod, gumuho matapos mapakan ng pickup truck. Magsasaka, pinatay ng kapwa magsasaka sa Canlaon City, suspect umamin.
5: Victim po natin is hindi po siya nakauwi last night sa kanilang bahay.
6: Malanuhan naman ko anong natawaan ako.
2: American national at asawa nito, pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Dumaguete. Gulo sa kasiyahan sa Sagay, humantong sa pamamaril, isa patay, guro sugatan.
7: Sa tuwad man pareho, nakainam ang dua grupo.
2: Lalaki sa Moises Padilla, nanlaban umano sa search warrant, patay.
8: Nagtanin nilagin ang mutong bana ko.
9: 2 or 3, no? Nga fired niya sa towards ang aton operating team.
2: at photographer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
9: Kasali ka sa photographer sa buong way-way na gin kay Ipi. Damo ko daan sa mga cellphone.
2: Lahat ng ito, inyong tututukan sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5 NIR. Negros Investigative Reports.

0: When the schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No craving, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaukod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Ay, ako subong sa menopausal stage, ako nga mo, galain-lain, dinami ako pamatsyag, namatumba ko, hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amo ini nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, magkakahigalaan. Relax, anay. Mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Sulayi ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
4: Dito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamamahaya sa buong Negros Island region. Matagal ng problema ng mga residente sa Bayawan City ang tinaguriang Killer Bridge. Ilang pamilya ng mga biktima ng malalakas na baha ang nananawagan na agarang aksyon. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Dondi Glodove ng K5 News FM. Bayawan.
5: Ang lungsod ng Bayawan ay isa sa mga maunlad na lugar sa probinsya ng Negros Oriental na may 28 nasasakupang barangay at ayon sa PhilAtlas Visayas.

0: para sa masafe nga pagpanganak. Ari na ang Jaisirus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaisirus Birthing Clinic. Safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1, Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental. Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre na check-up kada
1: hanggang ngayon, di pa naaayos?
2: Nara porsyon sila, o gitabang, bayan ni halana, gidagyawa na ako.
1: Sidewalk sa Bacolod, gumuho matapos mapakan ng pickup truck. Magsasaka, pinatay ng kapwa magsasaka sa Canlaon City, suspect umamin.
3: Victim po natin is hindi po siya nakauwi last night sa kanilang bahay.
4: Malanuha naman po anong natawaan ako.
1: American national at asawa nito, pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Dumaguete. Gulo sa kasiyahan sa Sagay, humantong sa pamamaril, isa patay, guro sugatan.
5: Sa tungod man pareho, nakainam ang dua grupo.
1: Lalaki sa Moises Padilla, nanlaban umano sa search warrant, patay.
6: Nakani inilagin ang mutong bana ko.
7: 2 or 3, no? Na fired niya sa towards ang aton operating team.
1: At photographer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
8: Kasali ka sa photographer sa buong way-way na gig, kaya iti damo ko daan sa mga cellphone.
1: Lahat ng ito, inyong tututukan sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5NIR, Negros Investigative Reports.

0: When the schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No craving, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaukod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Ay, ako subong sa menopausal stage, ako nga mood, galain-lain, hindi ako pamatsyag, dumatumba ko, hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amuin ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mangakahigalaan. Relax, anay. Mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
4: Ito na ang pinagsama-samang investigative report ng ating mga mamamahaya sa buong Negros Island Region. Matagal ng problema ng mga residente sa Bayawan City ang tinaguriang Killer Bridge. Ilang pamilya ng mga biktima ng malalakas na baha ang nananawagan na agarang aksyon. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Dondi Glodove ng K5 News FM. Bayawan.
5: Ang lungsod ng Bayawan ay isa sa mga maunlad na lugar sa probinsya ng Negros Oriental na may 28 nasasakupang barangay at ayon sa PhilAtlas Visayas, may tinatayang humigit kumulang 126,747 na populasyon. Sa likod ng pagiging maunlad na lugar, tila ba may lihim ito na ilang dekada na hindi narisulba at hindi nabibigyan ng aksyon sa pamahalaan. Sinadyang tumungo ng K5 News FM Bayawan sa bukiring bahagi ng syudad ang barangay Kalumbuyan na may layong humigit kumulang 28 kilometros mula sa Bayawan City proper dahil sa mga reklamo na natanggap ng himpilan ukol sa nasabing spillway. Sa pagsisiyasat ng K5 News FM Bayawan, aming nadatnan doon sa lokasyon si Rizel Kabungkal, isa sa mga residente sa lugar, nagbibilad ng kanyang produktong kupra malapit mismo sa spillway. Sinalaysay niya ang kanilang pagtitiis sa matagal na panahon tuwing may bagyo sa lugar.
6: Ugane sa kadugay ng panahon ginaproblema din sa muang barangay, no? Para lang gid ang mga katawan nito nga mo katabok sa pika sa side. Kana portion sila og tabang gi bayanihan na gidagyawa, no? Kung sa Tagalog na bayanihan na sa mga tao diha basa. Para lang gid ang mga sakyanan makalusot dito sa to side sa Sangrila, no, paingon sa barangay Tayawan. Bisan to nga mo na sitwasyon japon sir, pudili kami ingon gid nga kontento sina, no, tungod sa gamay lang nga ulan, no, baha gamay lang kayo lapaw dayon. Te ang ginaproblemahan diri sa mga katawhan, no, labi na sa may mga estudyante nga guys ko ila sa kuan, no, sa elementary o high school, sayo pa kay na buhian, no. Para lang gid nga makuha kit likado mangod yung mga area, no, labi na kun kusog nga baha may gani nga tong mga ligad mga binula, no, tinuig na kay natabo nga disklase sa mga estudyante dre mo na nga bason po, no, kun ba kaluian mi kun mahimo ta ni, no, mapasalamaton kami kung aksyon na si gobyerno nga maayo ni ta mo tatayan dre, no, sa Sangrila.
5: Ibinahagi ni Kabungkal na tuwing tataas ang tubig sa ilog, nahihirapan na silang tumawid patungo sa kabilang bahagi, lalong-lalo na ang mga estudyante na pupunta sa paaralan.
7: Ating makita sa aking likuran mga K5 na bumigay at nagkabitak-bitak na itong overflow na siyang dahilan na hindi na ito madaanan pa ng malalaking sasakyan.
5: Dagdag pa niya, sa tagal na niyang panahon na nakatira sa lugar, di na mabilang sa kanya mga daliri ang biktima sa spillway at tinaguruan na nila itong killer bridge dahil sa mga nasawi dito. May mga iilan na itinangay sa malakas na baha pero nakaligtas ito at meron ding nasawi dahil sa kagustuhan nitong makatawid patungo sa kanilang bahay upang makauwi. Sa gitna ng aming pagsisiyasat na pag-alaman naming may isang student leader na nasawi noong 2023. Minabuti ng news team na hanapin ang pamilya ng biktima upang personal itong makausap hinggil sa kinahinatnan ng kanilang anak. Aming nadatnan sa kanilang tahanan ang ama ng biktima na si Joe Harley Mundia. Ikwinento niya kung paano nasawi ang kanyang anak dahil sa walang maayos na tulay sa kanilang lugar.
8: Ay, kuan man to, di bangin siya nga kuan yun, siguro ang tubig siguro, taga ilok siguro.
9: Oo.
8: May truck man diya sa Picas. Sige siya sandig. Kunya kayo daw digid siya makuha ni mahimutang siguro. Nagsaka sa babaw. Dito sa kunyod. Kaya dito naglangoy. Pagkakuha niya ito, kay pagsaka niya sa babaw, wala pa siya nagditso liat sa tubig. Naganto pa siya sa ako nga kuha ng bilas. Kabaye, nangayo siya o plastic. Kaya isulod niya ang iya cellphone. Pag abot dito sa ako nga kuha, kay wala may kuha, kitagaan siya plastic. Naglakaw siya o naglangoy. Mao na ito nga pagkakuan, nanawag na mi. Asa daw nga ako bata-bata. Ay, sus nung sa mga nagbuntag na lang, nanguta namin dito. Dire mga kung ito gapo nangayog plastik. Nangayog ito plastik dire, kaya gisulo niya yung cellphone. Kuha na dito, ano na ito ako anak. Niya kaya ang asawa na ako, di pag mahimutang, iaway ko niya. Siling ko dahi, katong anak na itong anak na ano na ito. Siling ko ang tinunong istorya, mauli ang gutugod. Kaya ang iyang igagaw, may motor, sang sayo pa, huwag man siya kipasakay sa motor, naguna mang iyang igagaw. So, pag abot dire, mahay lang iyang igagaw. Siya nga, nung wala man ako, pag ipasakay si Toto. Dire ko ato kay Gabagyo man ito. Mo ito nga, inguna ko ang kasawahon, siling ko, bata tani, huwag kang dinigipisbila. Niya kay siling siya, siya manggahandol tanan sa project sa mga kuha niya kay officer mapo sa eskwilahan ko. Niya kay siya ang tigamatan sa project. Pagkuha niya kay kuha na yun, ang adlaw siguro ga lapit na gimo salop. So, nagulit na tawag ka kaya nga pandi sa balay nga nakauli naman si Mark Yan diya. Kung wala man di ka lapos. Ah, mo ito nga pagkakuhan, pagkasayo, pangitaan namin sa suba, dako ng tubig, bubog. Usag kasi mana nga pangita ako sa suba, sir.
10: Aw, lugay na kita nung yung pagkaglawas?
8: Dito sa dam. Usag kasi mana. Sa last na ko nga pangita, kuan man to. Sa Badur, ko ito. Uli ko, dito kong ikan. Adlaw gabi. Gabi, uli ko rin. Oh, sus. Pagkuan ako, uli ako sa Badur, nag-ulan to, no? Sin ko, Lord, ugmahe mo. Bahala, patay naman itong ako, ana. Ipakita. Ugma. Pagkasayo sa buntag, sir, atuan ko dire.
10: Nakita ang Danilo, guro?
8: Dito sa dam. May
10: asan ang mga dam?
8: Dito sa Kwangyod, sa Pinya-Pinyahan.
10: Ah, Pinya-Pinyahan part na sa Kuana, Nangka.
8: Oh. May nagato. May nagato dire, siling siya, anak nagway ninyo to atong naano dito. Yang igagaw na ako nga kuan kay ga duty mo to sa sigari sang una. Ito per. Ito dire ka magadto to kay anak ko nimo na basi maha. Kuyatan ka dito unya. Kamera?
10: Ilang nato ba?
8: Oh, sige.
10: Confirm yun?
8: Oh. Sus, pag-abot yun. Siya sa wahon wala ka, pan yun, nagsakay kong motor. Nagdong sa bariyo, sugata, gina ko. Oh, mas ilan, siling ko, mao yun. Ang gakarunis, no? Wala na, pan, nabang prong sinilas na ara. Bako man niya ang sinilas niya, dre. Siling ko na, unsa, maputawa na nga ang sinilas. Gibakos pa sa iyang hawak.
10: Sir, kabalo to siya mo lang, oy?
8: Kabalo to, sir? Kay isang una, ano man magpakaisa niya, mag-isa, mag-kanto mo nila naman tao, say, mapaanod-anod, basta kayo sa balsa ba? So, after katong time, kaingon ko di man gidako nga tubig kon gyud.
5: Isinalaysay niya kung anong klasing anak, estudyante at katuwang sa pamilya ang kanyang nasawing panganay na anak na si John Mark Mundia.
8: Ang tinood si story sir ako, nandumduman ako anak ko sir. Sakit tinood gan, isa ako kakaginikanan tapos pinakaplangga na ako to sir. Dako kayo pangandun ako ato.
10: Panganay ni mo, pano?
5: Sana man lang kung napunduhan ito ng gobyerno para makapagpagawa ng tulay para sa mga residente, lalong-lalo na sa mga mag-aaral, wala na sanang pamilya, ina at ama na tatangis dahil sa pagkasawi mula sa kapabayaan ng gobyerno.
7: Ako si Don Diglo Dovi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.
4: Yan ang mga patunay na mga hindi natapos na mga proyekto ng gobyerno o di kaya'y substandard. Gaya ng isang sidewalk sa Bacolod na umani ng batikos matapos gumuho ng maapaka ng isang pickup truck. Lalong umigding ang mga tanong matapos mapansin na tila walang bakal na nakabaon sa simento. Himayin natin ang isyong ito sa ulat ni Wilson Villena ng K5 News FM, Bacolod sa Ulo Pasiplan, Mata ng K5.
9: Inula ng batiko sa social media ang isang sidewalk sa Bacolod City matapos madiskubrihan na walang bakal na nakabaon dito. Mga ka-K5, ang sidewalk ay nawasak matapos itong aksidente ang maapakan ng isang sasakyan.
11: Isang simpleng aksidente sa Lacson Extension sa Bacolod City nagbukas ng tanong tungkol sa kalidad at pagkakagawa ng isang sidewalk. Matapos umarangkada at umakyat sa sidewalk ang isang pickup truck nitong nakaraang gabi, nasira ang bahagi nito at tuluyang nalantad ang nasa ilalim. At isang bagay ang agad na napansin ng mga nakakita, wala umanong bakal o steel reinforcement sa bahaging nabasag. Dahil dito, umani ng iba't ibang reaksyon at komento sa social media. Pero ang tanong, dapat nga bang may bakal ang isang sidewalk? At kung wala, nangangahulugan ba itong substandard o hindi maayos ang pagkakagawa? Isang bahagi ng sidewalk sa Lacson Extension, Barangay 39, Bacolod City ang napinsala matapos umakyat dito ang isang pickup truck nitong nakaraang gabi. Ang lakas ng impact, tuluyang nabasag ang konkretong bahagi ng sidewalk. Ngunit bukod sa mismong pinsala, mas naging kapansin-pansin sa publiko ang nakalitaw na ilalim ng sidewalk. Makikita rito ang mga materyales na ginamit sa ilalim ng concrete pavement. Pero kapansin-pansin din sa mga larawan at video na kumakalat online, walang nakikitang steel bars o reinforcing bars sa bahaging nabasag. Dito nagsimula ang mga tanong ng publiko. Dahil mabilis na kumalat ang isyo online, umani ito ng iba't ibang komento mula sa mga residente at netizens. May ilan na nagtatanong kung bakit walang bakal ang sidewalk. Mayroon din komisyon sa kalidad ng pagkakagawa nito. Pero bago tayo magbigay ng konklusyon, mahalagang malaman muna ano nga ba ang disenyo at specification ng sidewalk na ito. At required ba talaga ang steel reinforcement sa ganitong uri ng sidewalk?
12: First, ako ay nangyayang kamilya ang sidewalk. Kay Juan na siya yung muin ng pigment lang lang na concrete lang siya. Pwede bilang lang na ang iyang width.
11: Agad naman kumilos ang DPWH matapos mapansin at mapag-usapan online ang nasirang sidewalk. Isinagawa ang repair sa bahagi ng sidewalk upang maibalik ito sa maayos at ligtas na kondisyon para sa mga pedestrian. Ngunit ang insidenteng ito ay nagbukas ng mas malaking usapin. Hindi lamang tungkol sa kawalan ng bakal sa isang sidewalk, kundi tungkol sa kung paano sinusunod, ini-inspect at pinapanatili ang mga pampublikong imprastruktura. Dahil para sa mga pedestrian, ang sidewalk ay hindi lamang konkretong bahagi ng kalsada. Ito ang espasyong dapat ligtas nilang nilalakaran. At sa bawat proyektong pinopondohan ng publiko, isang bagay ang dapat malinaw. Ang bawat materyales, bawat disenyo, at bawat pisong ginagastos may dahilan. May standard at higit sa lahat, may pananagutan.
4: Para sa Negros Investigative Report, ito sa K5 Wilson Villena, K5 News FM. Tutukan sa aming pagbabalik. magsasaka. Pinatay ng kapwa magsasaka sa Canlaon City. Suspect, umamin!
13: Victim po natin is hindi po siya nakauwi last night sa kanilang bahay.
14: Wala nuha naman po anong natawaan ako.
4: American national at asawa nito pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Dumaguete. Gulo sa kasiyahan sa Sagay, humantong sa pamamaril, isa patay, duro sugatan.
15: Sa tuwad man pareho, nakainam ang dua ka grupo.
4: Lalaki sa Moises Padilla, nanlaban umano sa search warrant, patay.
16: Ang tanin nila ginamuto ang bana ko.
17: 2 or 3, no? Na fired niya sa towards ang aton operating team.
4: At photographer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
18: Kasali ka sa photographer sa buong way-way naging kahit damo ko daan sa mga cellphone.
4: Ang investigative report sa aming pagbabalik, dito lang yan sa K5NIR. Negros Investigative Reports. Yeah.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty Sea, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty Sea, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namo islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty Sea.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-GTX 500, mga kahigalaan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty Sea, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapapatuloy, personal na alitan ang tinitingnan dahilan sa pagpatay ng isang magsasaka sa Canlaon City. Ang suspek na umano'y kasama ng biktima sa pag-inom bago ang insidente ay umamin sa krimen. Narito ang ulat ni Elmer Saga ng K5 News FM, Canlaon.
4: Dito sa Canlaon City, ang isang inumana humantong sa isang karumal-dumal na krimen matapos ang isang magsasaka pinatay ng kapwa magsasaka. Ang suspect umamin sa krimen.
5: Noong Miyerkules ng gabi, Agosto 26, 2026, isang karumal-dumal na krimen ang naganap sa Upper Pantaw, Barangay Pula, Canlaon, sa Tinagros Oriental matapos matagpuan ang isang magsasaka na hiniwa ang liig. Kinilala ang biktima na si Jovito, 32 anyos, may asawa at apat na anak at residente rin ng nasabing lugar. Batay sa nagkalap na impormasyon, bandang alas 7 ng umaga noong Agosto 27, napansin ng ilang residente ang maraming dugo sa lugar. Nakita rin ang biktima na naghandusay sa mababang bahagi ng pinangyarihan ng krimen. Agad naman rumisponde ang Canlaon City Police matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen. Sa isinigawang investigasyon ng mga otoridad, natukoy ang suspect na umano'y kasama ng biktima sa kanilang pag-inoma. Bago nangyari ang krimen, ang suspect ay kinilalang si Michael, 50 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng pulisya,
6: ayon po sa ating initial investigation, according po dun sa wife ng victim natin, yung victim po natin is hindi po siya nakauwi last night sa kanilang bahay after niya makipag-inuman, which is kasama niya din po yung ating suspect. Ayon po sa ating mga witness, wala naman pong naganap na pag-away o any conflict just habang nakikipag-inuman po yung ating suspect asama yung biktima.
5: Sa patuloy na investigasyon, nakapanayam naman ng K5 News FM ang suspect si krimen. Sa kanyang panayama, inamin ito ang ginawa niyang krimen at nagpahayag ng pagsisisi sa kanyang ginawa.
7: Kung sa natabo ka ganiha ng incident, sir, anong nahimo ni mga to sa biktima?
8: Nahimo na ako to, sir, kay ako murugi planuhan naman ko anong natawaan ako. Nga gabi na nagkasabay gid mi gabi nga gi aksyonan mo gani ini ko anang ako ang kamot gunit na kuan mo gani ang umay pang gani sa kuan o ito nga na pugos lang gigko sa paghimo sa dili maayo.
7: Si mo jung gyankon nga ikaw mo nagpatay sa iya.
8: Oh.
7: So sir, bas na lang. So man imo hang ikasulti, kaning may pagmahay ka ba? Si mahay mo?
8: Ako sir, nga mahay ko. Sa ko kay ang ako ang pagmahay kay gikan sa paggamay nako karon pagkuna. Imo na ni sa. Wala na. tabua.
5: Samantala, inilarawan naman ang pamilya, partikular ang asawa ng biktima, si Jovito bilang isang mabait, masipag at mapagmahal na ama. Batay sa nakalap na impormasyon, 10 taong gulang pa lamang ang kanilang panganay na anak, habang 2 taong gulang naman ang kanilang bunso. Sa pag-uugnay ng pahayag ng suspect sa salaysay ng pamilya, ibinahagi ng asawa ng biktima ang kanyang nalalaman na hinggil sa nangyaring insidente.
9: Tulog raman siyang mahubugod.
7: Before nila tagod ang kaling pag-adyo na niyang talamnan, saan man siya? Kaling...
9: Kuha na siya, gika na siya ng arga, kuli na sumuha.
7: Kuli na siya? Pero may siyang magabi, mauli?
9: Mauli na siya, gika mga arga, alas 8, alas 10 niya, naanad rin kung nga wala kong apas, baka yung anak siyang ursama. Kuan niya. Hubog na gina siya kayo, higda na sa balay sa kapulipan.
7: Iyang mga kuyog, ginipirmo, ginipirmo na yung kaupan.
9: Pero hapon na po na sila nakakuyog. Anong Michael? Oh, kaya nangarga mag sila sa babaw. Gabi ay po ko nung nagyaw yan na bahin sa among konsihal. Imotoy with, kauban sa kong witness ganiha ba? Nipuli mo ko nung si Michael. Wala ning higda. Nipuli dahil yung murgiyatangan akong bana sa dalan. Kaya yung una man ko nung nagpuli. Akong bana, ang kuyog ana, katong manghod, si Kuan Buyit.
7: So katong nagkapag, maugit yung sige himo?
9: Oo, maugit yung naghimo. Kaya na, kuan mo giniyang rilo ganiha na idugo niya. Pag-abot sa pulis dito, nang laba man sa t-shirt niya. Di man tumaon niya ang t-shirt niya nga, green. Ito man gahapon yun, nang laba.
7: Nang laba sa t-shirt na may dugo?
9: Nang laba man. Ingon ang pulis niya, kaya yan tumuto siya dayon.
5: Napag-alaman din na posibleng may kinikimkim na sama ng loob ang suspect na maaari naging dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Ayon sa asawa ng biktima, hindi niya inasahan na mauwi sa ganitong karahasan ang insidente. Lalo na at nakainom umano ang suspect bago naganap ang krimen.
9: Hey sir, anak siya ka nang nagpatay sa kumbana, hubog kayo na siya sa muan tukaran higda. Sige na siya, bagulbulpahin sa among konsihal. Yan na siya nga, umukon ng konsihal sa baan. Ibuyag po na sa kumbana nga. Ayaw pang sige pa na, anak ni sir. Mutabang ba na nato?
5: Na-recover naman ng mga pulis ang sinasabing ginamit na itak ng suspect na may tinatayang 16 pulgadang haba. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect. Isinampa na rin ang kasong murder laban sa kanya dahil ang pamilya ng biktima wala ng ibang hiling kundi ang makamit ang hustisya para kay Jovito, isang asawa at ama na bigla ang nawala dahil sa isang karahasang hindi nila inakalang mangyayari.
4: Para sa K5 NIR Negros Investigative Report, K5 Elmer Sagang, K5 News FM.
3: Patay rin ang isang American national at ang kaniyang asawa matapos pasukin ng 2 hindi pa nakikilalang lalaki ang kanilang bahay sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ayon sa pamilya, pinagbabaril ang mag-asawa habang nakagapos naman ang kanilang helper. Narito ang ulat ni James Manduquillo ng K5 News FM Dumaguete.
10: Dito mismo sa bahay na ito sa ating likuran na pinatay ang mag-asawang Mark and Elsie Duwen noong nakaraang araw kung saan na ang mag-asawa parehong may cancer na sakit. Ayon sa pamilya na pinaniniwalaan nila na pagnanakaw ang motibo sa pagpatay.
11: Nabulabog ang matahimik na kapaligiran sa Puro Katubhan, Barangay Mahumpandan, Dumayatas City nang pasukin na ng mga hindi kilalang suspect ang tahanan ng mag-asawang Mark at Elsie Duwala at barilin sila hanggang sa mamatay noong 2 ng Setyembre taong kasalukuyan. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM Dumaguete mula sa mga kamag-anak ng mga biktima, kapwa may sakit na cancer sina Mark Duwala, 72 taong gulang, at Elsie Duwala, 71 taong gulang na sanay masayang namumuhay kahit na may sakit na dinaramdam. Sa hindi inaasahan na pangyayari, 2 hindi kilalang lalaki ang pumasok ka sa bahay ng mag-asawang Duwel noong araw na iyon at pinagbabarin nila ang mag-asawa habang tinatali ang kanilang katulong na isang babae. Sa isang panayam kay alias Nura, asawa ng pamangki ng biktimang babae, nalaman nila ang insidente bandang alas 5 na ng umaga matapos makatanggap ng tawag mula sa katulong ng mag-asawang Duwel na nagawang pumawala mula sa pagkatalikya. Nang matanggap nila ang impormasyon, agad na nagpunta ang kanyang mga anak sa lugar habang tinatawagan naman nila ang iba pang kamag-anak ng babaeng biktima.
12: Kaadlawon, gisulod ni silang duha katawo. Dayo nakabalo mi ana pagtawag na sa ilahang helper. Nanawag diri sa ako mga 5 o'clock a.m. ganiha. Dayon ang iyang sulte nga gisulod sila o duha katawo tapos gipamusil silang ante o si angkol anong magtiayon. Siya, gibaatan siya dito sa iyahang room sa kay nakaseparate man ang iyahang balay sa helper. Isulod siya, pero paminaw na mo after na nahitabo diri ilang ante ang kuan. Usa siya gisulod dito sa iyahang room kay gani na anay mga dugo nga atong sa ilahang inagian sa ilahang kuan atong duha ka mga suspect. So nausa siya nakapanawag na mo mga 5 na jud.
11: Ayon kay alias Nura na may isang security guard sa kataping bahay ang nakarinig ng kaguluhan, na particular na ang mga tunog ng pagbagsak at mga sigaw ng isang babae na humihingi ng tulong mula mismo sa loob ng bahay ng mga duwel lampas na ng alas 2 ng madaling araw. Ngunit walang ginawa ang isang security guard dahil sa kanyang paniniwala na nag-aaway lamang ang mag-asawang duwel.
12: Ang nadungog diri sa pikas nga gate sa gwardya mga 2 to 3 o'clock sa kaadlawo na ay alingasa diri sa balay nilang ante na ay galagubo tapos wala sila kadungog nga na nipaghot ang iro. Pero na ay galagubo dayo na ay gasyagit og tabang.
11: Sinabi ni Nora na may asong natutulog sa tabi ng mag-asawa kung saan na inilarawan nito ang hayop bilang isang asong mabilis sa magria sa presensya ng mga tao lalo na ng mga estranghero. Karaniwang tumatahol ang aso kapag may mga bisitang dumarating sa bahay ng mag-asawang duwel. Gayon pa man na nang pumasok ka ang dalawang hindi kilalang lalaki, hindi tumahol ang aso sa mga pumasok ka at nalaman na lang nila na pinatay na pala ang alagang aso ng mag-asawang duwel na. Ayon sa kanya na laking gulat na hindi man lang nakapag-react ang aso at agad na lang na namataya.
12: Bali, ang kwarto

0: Lala ay natagpo ang pataya na nakasubsob sa kusina.
1: Abot-abot dere, wala pa'y pulis. Barangay Tano Dago itong naabotan na mo dere. Dayon ang sitwasyon nila pag-abot, pagsulod na mo. Ang laki, nagalingkod na siya sa may portahan. Wala na dyan siya kinabuhi. Kuan na siya, puro na siya dugo mo rag. Na siya igo sa bala. Tapos si ante na sa kusina, nakaubo na siya.
0: Naniniwala ang pamilya ng mag-asawang Jewel na pagnanakawa ang motibo sa pagpasok ng mga suspek dahil wala namang kilalang kaawaya ang naturang mag-asawa ka. Malaki ang posibilidad na nagtangkang lumaban na ang mag-asawang Jewel na humantong sa kanilang pagkamatay sa kamay ng mga suspek ka na agad na tumakas matapos ang krimenda.
1: Maayo ramang good na sila, wala pod mi nadungog nga naana sila kontra. Kay basta wala mi kuan, siguro ang kuan lang good atong mga tawhana. Pangawat ra jud ang ilahang kuan, pero basig na nisukol ni sila.
0: Kasalukuyang isinasagawa ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy at mahuli ang mga salarid sa naturang krimenda. Sa isang panayam, sinabi ni Police Captain Ginard Pulinar, ang tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office, na patuloy na nangangalap ng ebidensya ang pulisya upang mabilis na matukoy ang mga posibleng responsable sa krimenda.
2: Sa pagkakaroon, sir, no, is everything is still under investigation dito, sir, no? We are still laying down, sir, no, ang sequence of events, sir, no, that led to the killing sa ila, sir. So far, sir, we are still conducting a thorough investigation on that, sir. So, not to preclude, sir, with the investigation proper, sir, no. So, to give way to the investigator to conduct proper investigation, sir.
0: Kinumpirma ni Pulinar na binarila at namatay ang mag-asawang Jewel, ngunit hindi niya ibinunyag ang uri ng armas na ginamit ng mga suspek na ngayon ay patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Inihayag din ni Captain De Pulinar na kahit hindi pa natatapos ang kumpletong imbentaryo sa pinangyarihan ng naturang insidente, itinituring nga na ang pagnanakaw bilang pangunahing motibo sa krimenda.
3: Si Marca Jewel, ang pangatlong foreign national na pinatay ngayong taon lamang na maya ayon sa PNP, ito ay maya kaugnayan sa pagnanakaw. Para sa Negros sa NIR Investigative Report, ako si Kaki 5, James Dietri Bayo Panduquillo.
4: Tutukan sa aming pagbabalik. Gulo sa kasiyahan sa Sagay, humantong sa pamamaril, isa patay, guro sugatan.
5: Tawad man pareho, nakainam ang dua grupo.
4: Lalaki sa Moises Padilla, nanlaban umano sa search warrant, patay.
6: Nakani inilogin ang muto ang bana ko.
7: 2 or 3, no? Na fired niya sa towards ang aton operating team.
4: At photographer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
8: Sa aming kasi photographer, subong, why naging kay iti. Damo ko naan sa mga cellphone.
4: Ang investigative report sa aming pagbabalik, dito lang yan sa K5 NIR. Negros Investigative Reports. Yeah.

0: babakuro ng immune system. Mag Mighty C. Nainom mo na? Para iwas sa anuman nga masakit. Mag Power Trio.
1: Ako isa ka delivery rider. Ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaukod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica T3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
2: Sa iba pang balita, isang simpleng kasiyahan ang nauwi sa madugong insidente matapos sumiklab ang kaguluhan sa Sagay City. Nauwi ito sa sunod-sunod na putok ng baril na ikinasawi ng isang tao at ikinasugat ng isang guro. Narito ang detalye mula kay JR Gilantagaan ng K5 News FM, Sagay.
3: Isang kasiyahan na humantong sa karasan at kamatayan matapos sumiklab ang kaguluhan at nauwi sa pamamaril dito mismo sa aking kinatatayuan kung saan isa ang sugatan at isa naman ang binawian ng buhay. Noong nakaraang Agosto 29, madaling araw, dito sa Barangay Poblasyon 1, siyudad ng Sagay.
4: Napatay sa insidente si Joel Reseriaco alias Nunoy Atam, nasa Hustong Gulang at residente ng Purok Riles, Barangay Poblasyon 1, lungsod ng Sagay. Habang sugatan naman ang 48-anyos na public school teacher na si Roy Bulahan, residente ng San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Itinuro ng pulisya bilang pangunahing suspect si Ian Francis Gillian alias Yanyan, nasa Hustong Gulang, isang driver at residente ng Barangay Poblasyon 2 sa kaparihong syudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, hepi ng Sagay Component City Police Station, murder at prostrated murder ang mga kasong isinampa laban kay Gillian na kaugnay ng insidente.
5: Regarding sa shooting incident natin last week, so the update, i-file natin sa buong adlaw. Murder case and they frustrated the murder case.
3: Patay sa imbestigasyon ng kapulisan, pauwi na sana sina Bulahan at si Riaco kasama ang apat pa nilang kaibigan. Nang biglang nagbago ang sitwasyon at nauwi sa pisikal na konfrontasyon.
4: Lumitaw sa pag-usisa ng otoridad na si Romeo Minusa, ang umano'y kasama ni Gillian, ay nakainom ng alak at naghamon ng away sa lugar. Di umano, nilapitan ito si Bulahan at bigla na lang sinuntok. Bumanti naman umano ng suntok si Bulahan kasama ang kanilang mga kasamahan at pinagtulungang hampasin si Minusa sa gitna ng kaguluhan, doon na umano nagkaroon ng madugong pagbabago sa sitwasyon.
3: Ayon sa pulisya, biglang naglabas ng baril si Gillian mula sa kanyang motorsiklo at biglang pinaputukan ang grupo ni Bulahan at si Riaco. Dahil sa pamamaril, tinamaan ng maraming bala si Riaco sa kanyang ulo at sa kanyang iba pang bahagi ng katawan, samantalang si Bulahan ay tinamaan din sa kanyang kanang bahagi ng paa.
4: Isinugod pa ang biktima sa Alfredo E. Marañon District Hospital. Ngunit dahil sa tinamong sugat nito, hindi na siya nakaligtas at idiniklarang dead on arrival ng doktor. Habang si Bulahan naman ay dinala muna sa Ludev Hospital bago inirefer sa Riverside Medical Center sa Bacolod City para sa operasyon.
3: Ayon kay Lieutenant Colonel Alvimar Flores, pahalagang bahagi ng investigasyon ang umano'y pinagmulan ng konfrontasyon.
5: Isa sa mga rason dira isa na may commotion and because tungod man pareho nakainom ang duha ka grupo.
4: Binigyang diin ng hipe na si Minusa uman ang unang nagpasimula ng kaguluhan. Ayon sa kanya, may personal na problema umano si Minusa na maaaring naging dahilan upang maging mainitin ang kanyang ulo at naghamon ng away. Gayunpaman, patuloy pang sinusuri ng mga imbestigador ang buong pangyayari upang matukoy kung paano eksaktong nauwi sa pamamaril ang komprontasyon at tungkol sa ano ang naging papel ng bawat taong naroon sa lugar. Sa hiwalay na verifikasyon ng pulisya, lumabas din na may permit to carry umano si Guillen at kumpleto ang kanyang lisensya at iba pang kinakailangang dokumento para sa baril.
3: Sa kabila nito, nananatiling mabigat ang isang tanong kung paano nauwi sa kamatayan ang isang konfrontasyon na nagsimula lamang sa away at suntukan.
4: Isang buhay ang tuluyang nawala habang isang guro naman ang nagdamo ng tama ng bala. Samantala, kinumpirma ni Flores na isinampa na laban si Guillen ang mga kasong murder at prostituted murder kaugnay ng madugong insidente.
3: Ako, si K5 JR Gilantagaan, para sa Negros Investigative Report, K5 News FM.
2: Patay rin ang isang lalaki sa Moises Padilla, Negros Occidental, matapos umano itong manlaban sa mga pulis na nagsebe ng search warrant. Alamin ang buong detalye sa ulat ni K5 Ren Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
6: Isang lalaki sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental ay sinerbihan ng search warrant na kapulisan. May aligasyon na ito ay nalaban kaya't nabaril. Pero ang pamilya ay nanindigan na ito ay tumakas lamang pero siya ay binaril. Patay ang isang lalaki matapos mabaril ng mga kapulisan sa aligasyon na ito ay nanlaban sa isinagawang operasyon na maiserbe ang search warrant para sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act noong Agosto 30 pasado alas 4 ng umaga sa Sitio Toco, Barangay Idulingan, bayan ng Moises Padilla sa Negros Occidental. Kinilala ang subject sa search warrant na si Reynan Imulaga, 43 taong gulang at residente ng Barangay Idulingan, Moises Padilla. Sinabi ng kapatid ng napatay na lalaki na si alias Roland pasado alas 3 ng umaga, habang nilalagyan niya ng tuwalya ang kanyang anak na masamang pakiramdam, may narinig siyang may umiiyak na parang may nag-aaway na kanyang pag-akala kanyang hipag. Sumalit nang siya inumabas ng kanilang bahay, nilapitan siya ng isang lalaki na nagpakilalang pulis at pinagbawalan siya na lumabas dahil umano'y delikado.
7: Tagalain mo matyag, kaya mo na nga wala ko nagtulog kay Gasigi ko basa sa lapat, ngayon buta sa ulo ya. Kasi uli, may nabatsagan yung may nagahibi, tapos may naglalisay. Kaya mo itong nagwa ko, kaya abe ko, ang bayaw ko, kagangutod ko na ginaway, nga ari labalay sa piyaksang sapa.
6: Bumalik si Roland sa kanilang bahay, pero makalipas ang ilang segundo, may narinig siyang mga putok ng baril at nakita na rin na may mga lalaki na nakatago sa likuran ng puno na nagpaputok rin ng mahabang baril.
7: Timing nito talikod, nagsulod ko, kung alam mo ito nagbinarakay na yun. Isang pag ano na sir tapos na tiniruhay na makadto kami tani tiambal sa pulis hindi ka mo pwede ka palapit di.
6: Ayon naman sa isang kapatid ng napatay na si alias Bibi na pagkarinig nila ng mga putok ng baril kaagad silang lumabas ng bahay dahil kanilang iniisip na si Reynan ang nabaril. Ngunit nang makalabas sila ng bahay, hindi sila pinayagan na makalapit sa crime scene. Aligasyon ni Bibi na sinabihan sila ng kapulisan na nakaposas lang ang kanilang kapatid at sinaktan lang ito dahil nanlaban sa operasyon at ayaw magpahuli. Ngunit iba ang kanilang nakita.
8: Naghambal kami nga, pwede kami sir ka palapit, utod kami, gamo kami na, utod kami, duwa kami sa manghod ko. Gasinggit ang pulis nga, dira lang kamu, hindi kamu di magpalapit, pulis ni, gamo na sila. Kundi wala kami mahimo, sir. Dito lang kami nag-ubra, tindog lang. Kagmamati kung gaano sa ginatawag na munto. Wala gisang gasabat, wala kami kabalunga, wala na saya gali.
6: Ayon naman sa asawa ni Reynan na si Pinky, wala siyang magawa dahil patay na si Reynan at wala silang pera para ilaban sa korte at paninindigan na hindi lumaban ang kanyang asawa sa 15 pulis para iserbe ang search warrant.
8: Wala lang tani nila ginamuto ang bana ko. Kung may search warrant ginman sila nga gindala diri sa Amon Balay ginman niya, kaya ti Amon Balay ang tuyo nila. Yang ginpatyan sa bana ko, hindi mo sa Amon Panimalay.
6: Paliwanag ni Police Major Ryan Villasario, hepe ng Moises Padilla PNP, na sinubukan ng kanilang subject na si Reynan na magpaputok ng shotgun, pero hindi ito gumana. Kaya't kinuha nito ang caliber 45 pistol at pinaputok ng tatlong beses.
9: Nagkakandang kakita sa implementation sa nga to na search warrant, no? Sa nga to na isa ka subject dira sa sityo Tuko, Barangay Nulingan, no? So while ga ano kita, so nagbato ni nga to na subject. So with that sang para maano naton, ma-overcome naton ng imminent danger sa nga to na, no? So nag-return fire ang aton, ano, aton na kapulisan. So amo to natabo nga na napatay ng aton, ano, no, aton na subject sang operation.
6: Para madepensahan ng kapulisan ang kanilang mga sarili dahil itinuturing na dangerous si Reynan dahil ito ay armado, nagawa nilang magpaputok sa kanilang subject.
9: So luckily, no? Lucky lang tanga wala nag-malfunction ng iya shotgun, no? So ang iya ginapalupok niya sa amon is ang iya caliber 45.
6: Nagtamo ng maraming sugat si Reynan na ayon pa sa mga kamag-anak, may sugat sa paa, dibdib at ulo na naging dahilan ng kanyang ikinamatay. Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si K5 Red Salgado, K5 News FM.
2: Sa ating pagbabalik, photographer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
10: Masaling ka sa photographer sa buong way naging kay iti. Damo-udaan sa mga cellphone.
2: Mapabilib ka! Kaya tutukan dito lang sa K5 NIR Negros Investigative Reports. Yeah.

0: When the schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No craving, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Rin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hindi ako pamatsyag, dumatumba ko. Hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akin, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa San Clinica, GTX 500, kag Maltese, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namong islamat sa Clinica, GTX 500, kag Maltese.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
5: Sa ating pagpapapatuloy, isang photographer sa Bacolod Public Plaza ang lumalaban sa hamon ng buhay. Kahit pahirapan ang kita sa pagkuha ng customer para magpa-picture dahil sa modernong teknolohiya sa ngayon. Ano ang diskarte nito? Alamin sa kwento ni Ka-K5 Troy Basa sa Believa!
6: Kung talento at kasipagan ang pag-uusapan, siguro walang problema ang mga photographers dito sa Bacolod City Public Plaza. Ngunit kung gaano kalinaw ang kanilang kuha, ganun din kalabo ang tinatago na kwento sa likod ng kamera. Ito si Tatay Federico, 78 anyos, nakatira sa barangay 2 sa lungsod ng Bacolod. Nag-iisa na lamang siya sa buhay dahil pumanaw na ang kanyang asawa at wala silang mga anak. Kahit na matanda na, kumukuha pa rin ng mga litrato si Tatay Federico upang may pangkain at panggasto sa pang-araw-araw. Ngunit dahil sa modernong panahon at halos lahat ay may cellphone, kaunti na lamang ang nagpapakuha ng litrato kay Tatay Federico at minsan wala ring customer. 50 pesos lamang ang presyo ng bawat litrato na kinukuha ni Tatay Federico. Simula noong 1990 nang nagsimula si Tatay Federico bilang isang photographer dahil sa kanyang pagkakayod, natutuhan niya ito at ginawa ng hanap buhay.
7: Ang guluan ng mga cellphone, why not eh? Kasi sila naman makakulak sa ilang cellphone, sila naman makulak. Makakulak lang kung siya, dua kasa, tatlo. Magtatlo kasa, tag-sigwenta ka natin, 150. Di dalawatan naman bugas. Muna natin na, para buhay na lang. Makakailangan sa panimalay mo. Kaya, why makugar kila? Ako man labalay. Yung nga nakuhan ko kay wala ko may kami kabataan. Hindi o. Sulo-sulo ko nang ginisubong. Huwag na huwag kuhan. Basta magtaka huwag nga mugi na kitaot na kay eh tungkol sa figaduhon man sa mga tao. Basta hindi mas nakapagulak.
6: Hindi bababa sa 5 ang mga photographer dito sa plaza. At halos lahat sila ang problema ay kakaunti na lang ang nagpapakuha ng litrato dahil may mga cellphone na ang halos lahat.
7: Sa may araman, mga pangayaw, kung ano yung maskara. Pero sa may mga cellphone man sila, may saot-saot na may ilan man mga cellphone. May magkakula ka 2 kasat, 3 kasat. Hindi mo lang nakalingawan mo eh.
6: Sabi nga ng iba, walang magandang kinabukasan ng mga taong tamad. Ngunit ang mga katulad ni na Tatay Federico na kahit gaano kasipag dahil sa modernong panahon, sila naman ngayon ang malimit na lang na nilalapitan. Para sa Biliba, ako si Troy Lawrence Basa at ito ang K5NIR Investigative Report.
5: Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang mga krimen, katiwalian at problema atin yan tututukan dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Uy at sa mga himpila ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters. Ako si K5 Brian Muden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.
8: Pahibalo sa tanan ng mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
9: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
8: Para sa masafe nga pagpanganak,
9: Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
10: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 FM Sagay.
2: This song is brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka.
3: K5 News FM.

0: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo.

0: Power of C.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purukrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrisyon, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakalaban?

Pakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita. At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.

0: Mahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyGC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 30 Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, sintraboard, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 30 Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 30 Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty! ATC. Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
2: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 Miss FM Sagay.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.

0: This song is brought to you by DTX 500. Pang laban sa mga sakit-sakit ni mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM.

0: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulation.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agun nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. ITC. Panahon na naman ang ubo, siot at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad Sangsagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Kong!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: K5 News FM. This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman Ferdy Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras si K5 News FM Philippines, alas 6:02 na sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
3: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program sa Bungadlaw City Embry sa East 2026.
6: Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
3: Live makita anywhere in the world, pinaagi sa amon official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station.
6: Para sa aton nga mga pangulong dinalaan.
3: Para sa balitang lokal, lokal nga Power Advocacy Group nagapanawagan sa gobyerno nga tagaan sang prioridad ang Visayas Grid.
6: Sa balita national, VP Sara nagpiansa may angot sa mga kaso nga grave threats.
3: Sa balitang international, Australia apektado sa heat wave, ang mga otoridad naka-alerto sa posibilidad nga bushfire.
6: Sa balita sports, Sugar Drink Pickleball Tournament 2026 sa Bacolod, magatakop subong adlaw.
3: Sa balitang entertainment, Leia Salonga nakabatong star Hollywood Walk of Fame. Philippine Standard Time, alas 6:04 na sang aga.
6: Sa detalye sa mga balita. Ang balitang lokal ang gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix na nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: Sa balitang lokal, ang Local Power Advocacy Group pa nagapanawagan sa gobyerno nga tagaan sang prioridad ang Visayas Grid. Nagapanawagan na sa gobyerno ang Task Force Power Watch o kon TFPW, isa ka lokal nga group o kon na Power Advocacy Group nga tagaan sang prioridad ang Visayas Grid kasunod sa mga asod-asod nga rotational brownouts bangod sa kulang nga supply sa kuryente.
6: Sa pahayag ni TFPW lead convener Wenny Sanchon, dapat nga mapalapad kag ma-optimize ang transmission capacity agud mabuksan ang bugos nga potensyal sang renewable energy hindi lamang para sa Negros kundi para sa bugos nga Visayas.
3: Subo nga madasig ang pag-shift sa renewable energy kaangay sa solar, wind, kag hydropower, padayon niya naga pangatubang sang power supply constraints ang mga konsumidor kag mahal man ang balayran sa kuryente sa Visayas.
6: Pahayag pa sang grupo Klaro nga mayara sang bottleneck sa transmission network kag kulang ang kapasidad agud nga madulong nga matinlo nga enerhiya gikan sa mga generation sites padulong sa mga panimalay kag establishmento.
3: Bangod sini nagapanawagan o kon ginapanawagan ni Sancho sa gobyerno nga padasigon ang pag-upgrade sa transmission infrastructure infrastructure, agad nga masuportahan ang integration sa renewable energy sa isla sang Negros kakaingod nga isla sang Panay.
6: Dapat naman nga siguraduhon ang transparent nga pagplano ko po ng mga konsumidor kag local government units sa grid expansion projects kag implementahon ang pro-consumer nga mga polisiya nga nagahatag sang prioridad sa fair access sa renewable energy para sa mga residential kag small business users.
3: 67,000 nga balor sa smuggled nga sigarilyo ginsungka sa mga kapulisan sa Barangay Granada, siyudad sang Bacolod. Voluntaryo nga ginsungka sa mga kapulisan ang 67,000 pesos nga balor sa ginapatian smuggled nga cigarettes sa isa ka checkpoint sa Crossing Carmen, Barangay Granada, siyudad sang Bacolod, Biyernes sang gabi.
6: Sunod sa BCPO, nagapatigayon sang hard checkpoint ang mga katapos sang Police Station 5 nga ginapangunahan naman ni Police Lieutenant Edney Balinario sang voluntaryo nga nagpalapit sa ilan duwa ka mga persona nga nag-edad 26 kag 23 anyos.
3: Ila ginsungka ang duwa ka mga box nga nagaunod sang isa kagatos nga mga packs sang fourth nga sigarilyo kag isa ka box nga nagaunod naman sang 34 ka mga packs sang kanon nga sigarilyo.
6: Pahayag sang duha ila ginaligar nga gin-hire sila sang isa ka lalaki sa Barangay Mandalagan nga idulungan tatlo ka mga box sa Barangay Alangilan ka baylo sang 5,000 pesos.
3: Ang magabaton sang among delivery, amo ang magabayad sa ila.
6: Naghulat ang duha sa Barangay Alangilan proper sang duha ka oras apang wala sang may nagabot agud kuhaon ng mga boxes.
3: Sang ila ini nga ginabrihan dito na diskubrihan ang mga smuggled nga cigarettes.
6: Giliw naman sila nga nagbiya sa lugar kag sang nakita nilang checkpoint, nagdesisyon sila nga palapitan ang mga pulis agud nga voluntaryo nga isungka ang mga produkto.
3: Duha ka mga kabataan pilason matapos ka mabungguan sang tricycle ang ginasakyan nga bisikleta sa Bacolod. Pilason na duha ka mga kabataan matapos ka mabungguan sang nagasukata nga tricycle ang ilang ginasakyan nga bisikleta sa Biyernes sa Pontebella Street, Purukpao, Barangay Takuling sa siyudad sang Bacolod.
6: Sa pahayag ni Umpoy Castillo, isa sa mga nakasaksi, mga ukoy nagapaliko sa norte nga bahin sang dalan padulong sa Seventh-day Adventist Church ang bisikleta nga ginasakyan sang duha ka minor de edad samtang ang tricycle naman ang padulong sa natundan nga direksyon sang dalan sang nagluntad ang aksidente.
3: Sunod pa kay Castillo nga sang nabungguan sang tricycle ng bisikleta, naglabog ang siyam katuing nga bata samtang ang 12 anyos ang nagsulod sa idalom sang sidecar, kaupod ang iya sininga o kuna kaupod sa bisikleta kag nalasakan.
6: Matapos ang aksidente, ginsiling sa ingban nga nakasaksi nga nagpalagyo ang driver apang ini ang ginlaga sa mga pumuluyo tubtob nga naglabot sa dalan nga ukon nga tubang sang Forest Park kag napabalik sa lugar nga ginuntaran sang aksidente.
3: Sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga pumuluyo nakaangkon sa pila sa guya dugan kag butkon ang duha ka mga kabataan kag ginapatihan nga may mga bali sa tulaan bangod sa impact sa pagbungguan.
6: Nagpasalig naman ang driver sang tricycle nga si Alias Warren nga pagabuligan ang duha ka mga kabataan nga nabungguan agud mapabulong sa ospital.
3: Siyudad sang Bacolod naka-record sang 4 ka duga nga mga kaso sang ASF. Naka-record sang 4 ka duga nga mga kaso sang African Swine Fever ang siyudad sang Bacolod sunod sa local city veterinary office o kon CVO Biyernes Setyembre 4.
6: Sunod sa pahayag sang Assistant City Veterinarian, duha ka mga kumpirmado nga kaso na record sa Barangay Kabog kag isa sa Barangay Estefania.
3: Ang isa naman kadugang nga kaso ang na-detect sa ginpatigayon nga random blood sampling sa AVM Bernardo Slaughterhouse sa Barangay Handumanan bilang kabayan sang ASF surveillance kag monitoring.
6: Dugang pa sang veterinarian padayon nga ginapabaskog sang CVO ang ila surveillance monitoring kag disease control measures agud mapadasig naman nga ma-detect kag malikawan ang paglapta sang ASF.
3: Ang balitang national ang ginadulong sa inyo sang DDX 500. Ang DDX 500 ang may powerful compounds nga makaprevent sang liver damage.
6: Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City.
3: VP Sara nagbiyan sa may angot sa mga kaso nga grave threats. Personal nga nagpadulong sa Quezon City Regional Trial Court o kon RTC, si Vice President Sara Duterte agud nga magbiyan sa kahapon Sabado, Setyembre 5.
6: Madumduman nga nagpagwa sang arrest warrant ang Quezon City RTC Branch 98 may kaangtanan naman sa iya mga kaso nga 3 counts ang grave threats.
3: Ang piyansang nagabalor sa 120,000 pesos para sa kada count.
6: Sa payag ni Attorney Michael Po, wag na konsiderar na nga nagsungka ang vice presidente.
3: Nagsumiter naman sa kaugalingon niya nga litrato si VP Sara imbis nga magpakuha sa mugshot, kaging kuha naman sa mga staff sa korte ang iya fingerprint.
6: Sa payag naman ni VP Sara matapos magpiyansa, yagin pahayag nga nakabaton siya sa pagpamahuga humalin pa sa 2023 kag nahadlok siya para sa iya mga kabataan.
3: Ang mga kaso nga grave threats ang may angon sa iya ginaligar pagpamahog batok sa pamilya ni President Ferdinand Marcos Jr. kag anay Speaker Martin Romualdez.
6: Sa dugang pang balita national, mga manunudlo magabaton sa dugang sweldo sa 2027 suno sa DBM. Magabaton sa dugang sweldo mga pampubliko nga mga manunudlo sa 2027, lakip na mga dugang benepisyo kag oportunidad para sa ilang career suno sa Department of Budget and Management o kung DBM.
3: Sa idalam sa proposed 2027 National Expenditure, ginpahayag sa DBM nga sentro sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang malapit nga o kung na ang malapit sa 1 trillion pesos nga alokasyon para sa Department of Education.
6: Magabaton ng DepEd sa 975.96 billion pesos nga budget sa 2027, 5.11% ini nga mas mataas kung ikumpara sa 2026 nga level.
3: Sa net increase, 61.2 billion pesos ang magakagto sa personal services funding nga nagahatag sang dugang resources para sa mga manunudlo kag iban pang personnel sang DepEd.
6: Para sa isa ka teacher 1 nga era sa salary grade 11, ang monthly basic salary magataas sa 33,387 pesos sa 2027 o kon 1,682 pesos nga dugang sa sweldo kung ikumpara sa ilang 31,705 pesos nga sweldo sini nga tuig 2026.
3: Magabaton man ang mga manunudlo sang 10,000 pesos nga annual teaching allowance samtang gindoble naman ang pondo para sa expanded career progressive ako na progression program.
6: Samtang tuyo nga pagpangawat sa isa ka pawn shop sa Tarlac na paslawana, mga sospetsado arestado. Walo ka mga sospek ang naaresto matapos nila napaslawan nga mangawat sa sulod sa isa ka pawn shop sa Banwasang Santa Ignacia sa Tarlac, Biyernes sang aga.
3: Sunod sa pahayag sa mga kapulisan, mga last sa 30 sang aga, nag-alarm ang security system sa pawn shop nga nahamtang sa Romulo Highway, Barangay Poblacion West.
6: Gin-trigger naman sang alarm ang tawag sa 911 kag madasig nga nag-responding mga kapulisan.
3: Ilang nga naabta nga abre ang roll-up door kag nahibaloan nga nakasunod ang mga suspect sa drainage system.
6: Lima ang tigayon nga naaresto samtang tatlo naman ang nagkapalagyo apang naaresto man sila matapos ang pila ka oras kung sarin nagahulat sila sa isa ka isu Elf Truck.
3: Nakuhaan ang mga suspects ang pistola, tatlo ka mga granada, isa ka rifle grenade o kung rifle grenade, walo ka mga sachet sa ginapatiyan, shabu, salakyan sa mga suspect, kag mga kagamitan nga ila ginusar, agod nga makasulod sa establishmento.
6: Sa katapusan nga balita national, habagat, posibleng maglawig tugtog sa katapusan sang Setyembre. Ginpahayag sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung PAGASA nga tubtob sa katapusan na lang sang Setyembre nga mabatsyagan ang southwest monsoon kun habagat.
3: Sunod sa PAGASA, pila ka mga lugar sa pungsod na naka-eksperyensya na sang mahinay nga mga pag-ulan sang nagligad nga mga simana. Bangod sa kalabanan sa mga bagyo ang nagapadulong pa sa norte kag mahinay ang mga ini.
6: Padayon nga maka-eksperyensya sa mga pag-ulan ang Luzon, Occidental Mindoro kag Visayas kag may posibilidad sa gihapon sa mga mabaskog nga pagbubuo sang ulan kaangay sa eksperyensyahan sa Quezon City sang nagligad nga Agosto 17.
3: Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio.
6: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok impeksyon.
3: Australia, napiktado kung Australia, apektado sa heatwave. Mga otoridad naka-alerto sa posibilidad ng mga bushfire. Naka-alerto na ang mga otoridad sa New South Wales sa Australia matapos nga maka-experyensya sa heatwave ang pila ka mga lugar sa rehiyon.
6: Sunod sa National Weather Service ang pungsod, posibleng nga magdangat sa masobra 33 degrees Celsius ang temperatura sa syudad sa Sydney kag maka-experyensya sa mala kag mahangin nga panahon ang pila ka mga lugar.
3: Bagod sini, kinakahadlukan subong sa mga otoridad ang pagtuhol sa mga bushfires sa kagagod Kagagod nga malikawan ini nagapagapapanaog na sila sangbaan sa paghimo sang campfires.
6: Masobra 5.6 milyon naman ka mga residente sang Sydney ang apektado bangod sa heatwave.
3: Ang balitang sports ay ginadulong sa iyo sang Mighty C.
6: Nagabulig ang Mighty C sa pagtinlo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
3: Take a Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sugar Drink Pickleball Tournament 2026 sa Bacolod, Magatakop, Subo nga adlaw. Nagbukas ang Sugar Drink 2026 sa Paddle Ground Bacolod City, Biyernes ang aga sa Setyembre 4, 2026. Ini ang tatlo ka adlaw nga kompetisyon sa pickleball humalin sa Setyembre 4, 2026 sa adlaw sang Setyembre 6, 2026 nga pagatambungan sang 244 ka mga grupo kung sa diin mayara sang 438 ka mga players salin sa Visayas, Luzon, kag Mindanao. Tuyo sang Sugar Drink 2026 nga mapasanyog ang kultura sang Negros, pinaagi sa pickleball kung sa diin ginkilala ang sugar industry sang probinsya. Samtang yung tipo ng kada komunidad agon nga mag-compete, mag-connect kag mag-enjoy sa bagong nga sport na kinakahiligan sang tanan. Nagalao man ang mga organisa sang sugar drink ka ini nga mangin tinuig na nga aktibidad sa isla sang Negros.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
6: Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Kag sa aton Balitang Entertainment, Leia Salonga nakabaton sang star sa Hollywood Walk of Fame. Nabato na sang aktres kag singer nga si Leia Salonga ang iyang star sa Hollywood Walk of Fame sang Biyernes, Setyembre 4. Sang tinalikdan nga tuigin, anunsyo nga nalakip ang Filipina award-winning artist sa Walk of Fame Class of 2026. Si Leia man ang labing unang nga Filipina artist nga nakabato na sang prestigyoso nga pagkilala sa Hollywood Walk of Fame.
3: Good morning, good morning, good morning mga KK5. Kamusta inyo sininga Sunday? Happy, happy Sunday, happy, happy weekend sa atin sininga mga KK5.
6: Yes, good morning, good morning, good morning KK5 ka.
3: Yes,
6: kamusta inyo mga Sunday?
3: Yes, good morning KK5 Choi. Okay lang si Leia.
6: Bongga si Leia, no?
3: Iniwa ko lang.
6: Nagkikipariente ka kay Leia. Tigala ko ba? Ngalan ka sa ngalan mo. Nagkikiputangan mo pag ito, ano, no? Leia, Defensor. Longga.
3: Pero tigrabi, gid si Leia, no? Diba? Imagine, siya na yung ginkadakanta o kung nadakanta nga singer-artist sa K-5.
6: Kung sa iba niya nga pong sound, K-5 ka, may mga singers sa mga Disney, mga mama, yes, blah. Atun so, diya, si Leia, ginayaan. Yes. Magkanta, si blah, grabe, blah. Ang pronunciation, ang diction.
3: Yes, araw diba? A whole new world.
6: Hindi Leia, di Leia, di Leia. Pero grabe kay 5 ka kay team nang di ba nabato niya to nga moto
3: yes,
6: ma ang di ba ang star na lang nalapak kapakal
3: yeah,
6: na
3: yeah.
6: Ano
3: grabe no may ara na diba? Siya imagine she is a Filipino Latin American
6: di ba first diba? Ever nga
3: yes.
6: Pinay
3: so,
6: no
3: oh,
6: nakabaton sa amuna
3: pero wala ta kabalo pa si Miara pa yan di ba
6: may masunod pagid
3: yes di ba diba? No? Grabe gid si Leia
6: pero na milanda kay 5 ka kay team sa amuna siya subok kasi kat na sang iya yes. Kapangalan kag nagboom na gid. Wala yung gidya yung kalimtan ng iya nga pagkapinay.
3: Yes,
6: eh, no?
3: Super.
6: Ipasalamatan yung gidya ang mga yes. Mga nagatag siya sa oportunidad, no? Sang nagasugod pa lamang siya, di ba?
3: Yeah, oo.
6: Di na sa gali, nag-start. At lang...
3: Sa Miss Saigon.
6: Oh, Miss Saigon, di ba? Bata diba? Pa lang
3: bata
6: sa, no?
3: Bata pa to sa iya ka K-5, Troy. No, imagine, nami pala tingo. Ah, ano na gali yung ginkanta ya to? Nalipat ko. Pero do something... Eh...
6: Nalipat ko ako to binagtunlo sa iya sa time.
3: Ano gali? Journey, isa na sa mga kanta niya ang Journey.
6: Paano na siya?
3: What a journey.
6: Wala ka na, Ami, kay Leia. Leia ka.
3: Leia Longga.
6: Walang sana, nagkamanggit mo finally.
3: Wala yan yung... Basta siya, yun sa mga K-5 na to, na late ang atong sininga live. Uh-oh. Nagka-technical error lang.
6: Basta siya, man, tindo ka, medyo dilom si K-5 ka.
3: Na nagano, pag ganito, katagad-tagad, pag ganito.
6: Sa sunscreen lang, Gura. Sa sunscreen.
3: Thank you sa sunscreen. Pero tika, K-5 Troy, ibalo naman natin kung ano naman ang atong sininga pagka-istriyahan. Sa ikaduwa naman yung edisyon sa atong sininga pagkama. Ang Tiyo, tawala pa.
6: Pero wala pa siya?
3: Natulatontang atong sininga Tiyo. Sa mga ka-K-5, balikan natin pagkatapos sininga.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

tingala sa gigilis lang ko ganitang guta.

0: lain shooting.
1: Wala ako malok. Ito ko lang idea si Bugi na miss ka.
0: Ano?
1: Hindi pa Christmas? Good morning, mga K-5!
0: Good morning, K-K5 Boom, K-K5 Troy!
1: Yes, K-5 ka, nang nagabalik naman ang inyong pamahaw kong Domingo.
0: Yan.
1: Programa nga chika ang pamahaw. Kag-istorya nga wala, diri wala dito. Ako si K-5 Troy!
0: Nan! Ako si K-K5 Carla!
2: Good morning, mga K-5! Ako si Isa Kalupok, Boom, Granada.
0: Yon. Dumatsyagan ko nang in-horror ang ato ng intro.
1: Gabi. Kasi na lang, kasi na. Grabe, sa tingin mo itong Halloween.
2: Ay, tood ka. I'll be monitor.
1: Happy Bermans!
0: Happy Bermans! Happy, happy Sunday! Happy, happy day!
1: Well, today, K-5 ka, is the first Sunday of the month.
0: Yeah, no. First Sunday of the month, it's September 6, yes. 2026.
1: Happy Sunday, mga ka-K5!
0: Happy birthday sa tanan nyo, may mga birthday!
2: Uh-huh. Happy, happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Oy, advance, happy birthday, Galia, yeah. Sa kay Miss Dana Dominic Gravino.
0: Hey, hello, madam! Happy, happy
1: Hi,
0: birthday!
1: Hi, ma'am, happy birthday! Ama, dyan na K-5 ka, o, nang anong tala ko, no? I-greet, tapos ako nila ilaay ko nung emotion, kinakala sa TikTok, ano? Happy birthday, six sides!
2: Sad! Tandigan! Sad!
1: Ano yung mga muna?
0: Sige!
1: Okay.
0: Oh, sige, game, ikaw na!
1: Okay, ng six sides, sad! Happy birthday, Ma'am Uy!
0: Dana Uy!
1: Dana Uy! Happy birthday, Dana Uy!
2: Ikaw yan? Ano na gani? Six?
1: Sad nga ni!
0: Sad! What I mean, ano gani? Sad nga ni! Sad.
1: Happy birthday, Dana Gravino Uy.
0: Abi la ina, tingo lang.
1: Well, Dana,
2: before ka mabal mo, six reaction.
1: La igurong ka labo sa TikTok.
0: Wow. Tingo lang gani. Happy birthday, Miss Dana Uy.
1: Happy birthday.
2: Happy birthday, Miss Dana.
0: Kagi, syempre. Happy birthday, mga sa atin sini nga OVP.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you!
0: Boss pa to gali!
1: Ay, boss pa! Advance!
0: Yes, advance! Happy birthday sa atong sininga OVP ka K5 Uljan Castadio!
1: Happy birthday!
0: Wow, grabe! Ka-rhyme!
1: May blending!
0: Yes, yeah, so diba ka K5, kamusta? Doon ka namin sa atong sininga background music, Christmas
1: gani,
0: na Christmas.
1: No?
0: Pila na lang ka days? It's 110 days wow. Before Christmas!
2: Naputos na.
1: Mga
2: ang regalo ni Ihado.
1: Ay.
2: Nabili kabot ko ito.
0: Advance ba?
1: Mga maninoy, manina.
0: Yeah.
2: Nabili kabot ko. Bili kabot.
1: Ano? Ano? Regalo? Ito. Regalo?
2: Puto to blirod.
1: Siya mo yung isa yan, no?
0: Di na ready nyo na ang inyo, sininga mga regalo, sininga ihado.
1: For sure, si K-5, boom, damo, giniayado,
0: yeah.
1: Kagayada.
0: Isipay ta ihado, kagihada.
1: Hello? Wala ba ako?
0: Kasi masunggod.
2: Ako niyado, ano lang i...
1: Pila.
2: Dua lang.
0: Dua?
2: O dua lang.
1: Dua?
0: We.
2: Dua lang tood.
1: Ang nakilala mo.
2: Dua lang tood.
1: Ay, dua lang. Ako wala pa, yan ka din siyempre.
0: Ay, tood, wala pa.
1: Bata pa kuya, ah.
0: Hello?
2: Wala mo na sa pambata-bata, ya?
1: Ay. Hoy, pero di ba ako nung bawal ako nung Indian, di ba no?
0: Yes, so bawal na Indian. So that's why...
1: So pilayin mo. Pilang wala mo na Indian.
0: Pero di, I'm proud to say nga siguro ara palang gidya sa kinse. Ang iba niya
1: lang. Wala mo ba?
2: Sa edad mo nga 45 ko.
0: Ay, gabi ka naman! 45 ko.
2: Sa edad mo nga 45 ko. Kinse nang imo nga.
0: Ara siguro sa kinse. Okay.
2: Inaanak?
1: Grabe, bibutaw mo ba? Kinala mo na tanan?
0: Siyempre, oo. Oh.
2: Siyempre, wala di magsumi. Ano na, ginaragalawan mo na tanan?
0: Ha?
2: Ginaragalawan mo na tanan?
0: Ha? Siyempre, oo. Oh, kung makita na kami. Kung hindi, ti, siyempre, oo.
2: Bro, balay na sa buong niya nga, hirin na siyo, ano?
1: Hindi na siyo.
2: Dara na lang. Dapat ko rin ang mga ihado, ihada na ng Gapasko kay Manino, yung kamaninay.
0: Kunti ko lang na eh.
1: Kunti ko lang eh, pero kung mga 1-year-old palagi, Paskuhan ka.
2: What? Siyempre mo tamo man sa sitwasyon, Troy. Masagad sa akong niya, veneer.
1: Wow!
0: Paano, girat.
2: Unfully paid naman ireta ko, do.
1: Isa mo lang kung ito, kung mga paid.
2: Oo, paid.
0: Good morning sa ato sa inyong mga Team Loyal, Ma'am Bings Delphine, Ma'am May, Ma'am Julie. Hello, good morning. Good morning dala sa family Sorson sa barangay Masilingan. Good morning, good morning.
1: Yes, and good morning, good morning man kay 5 ka, kay 5 boom no sa aton dala sa mga listener nato no dala sa may merkado sa may Burgos sa public market sa downtown no kag sa ng Libertad no. Good morning sinyo dira tanan.
2: Yes, kay Mami Lili Inting Balinas, good morning. Kay Sir Wilson Villana, sir, good morning.
0: So hindi ko ginalimalim. Tanman, yeah. Happy birthday, Ma'am Mary Rose Cipriano.
1: Wow, happy birthday.
0: Yes, that's me. Happy birthday, ma'am. God bless you.
2: Advance
0: always.
2: Happy birthday kay Sir Aljan para buwas.
1: Ano yung mga mensahe?
2: Ha?
1: Anong mensahe mo kay Sir Aljan? Speechless, ha?
0: Speechless, ha?
1: Emotional, good so. Happy birthday, Sir Aljan!
0: Yes, happy birthday, Sir Aljan! Wala na, eh, maano na gini, hindi na yung sir makibot, boss. Kaya yung pagwat na lang birthday na, boss.
1: Ay, yung pagwat.
0: Ma'am Gina Borja, good morning, Sir Jan Ray. Tabara, good morning. Ma'am Gina Porano, good morning. Good morning, dira kay Ma'am Joy Gonzalez Magallanes. Good morning, dira sa inyo.
2: Kay Ma'am...
1: Kasi na mawalay, wala yan.
2: Wala, basta wala ko natulog kasi ulalan gabi.
1: Ay, ulalan ka?
2: Basag-basa sa ulan.
1: Hindi, karaman niya nagkat to.
2: Walang masisilong, ha?
0: Agay.
2: Bay kapote, mantatood, pero hindi makigo.
0: Sir Renato Masatino, good morning, magandang umaga po. Live watching from Taytay Rizal.
1: Wow.
0: Near Antipolo City, shoutout Barangay 16 Libertad, bye bye sa inyong Shine Boy Boys ng Bacolod Plaza. Adyan ito sa Plaza Mart noong 1970s. Again, good morning Pilipinas, God first.
1: Apo naman nang ginasiling kay 5 ka, kay 5 boom nga kay Berman, yeah. Kay lamig ng simoy ng hangin.
2: Talagin ba?
1: Ano naman ha?
2: Kung kalahit sa tsura nyo ka doon.
1: Ano grabe sa sato, no, perfect siya, perfect.
0: Salamat ka kay puti ka.
2: Ganyan, no? Wala, hindi mo na. Nabiyaan ko ka-fresh kayo. Dugin ako
0: yung family
2: of Burmans.
0: Christmas light na to.
1: Ganyan, ka. Katililing ting-ting, no? Lera, dugin sa putanggit sa mula mo, Diyos.
2: Nakakita ko,
1: Diyos. Inay lang kayo, basta magtaas ang dugo. Inay lang. Nakakita ko, Diyos.
2: Force, ang dito sa'yo.
1: Wow. Grabe ka.
0: Alright. Pasensya.
2: Mag-wako.
1: Gabardagulan, balaya.
0: Ma'am Aralyn Mahinay, good morning, Ma'am Carla, Sir Troy, Sir Boom, hindi ka pamatigig kami dari sa Barangay Tadlong, Sagay City! Ma'am Rosie Magbanma, hello, good morning, dira. Doon na palangga, naging dira ni Kaki 5 Kulin, Kaki 5 Sheena, ang Sagay. Hindi, naging sila kapulit dari sa syudad sa Bacolod.
1: Haba ko gani, Kaki 5 ka, nga okay lang siya, no, nga dira ka, no, ari kami ng mga friends mo. Pero dapat pagbalik mo, may ginapakilala ka na di sa amon. Base pala, Miss Colini, pagkita, ira na sa...
0: Siya, ganito pala, una yung
1: isa. Wala, ganito. Si sister na siya mo, sister.
0: Yeah, sister. Pero tinag-enjoy sila ni Kaki 5 Colino dito sa area sa Sagay. Kaya nga, wala na din sila nakapuli.
1: Doon dito, nasa gitsa niya matinir, no?
0: Ganito, hindi lang nalang kamuha doon. Nalang kamuha!
1: Nalang kamuha, why not? Ari lang kami, why ma kami kasunggod, ano?
0: Why, das lang.
1: Sudo ka. Mapasta to? Mapasta to?
0: Speechless, oh.
1: Nalo ka na. May kinakambal daw.
0: Yan, may kinakambal daw.
1: Ikaw, sumarang ibo nga, no?
2: Wala. Good morning, anay kay Ma'am Gina Porano. Good morning, dara sa'yo sa Barangay Estefania.
0: Good morning, Ma'am Bings. Miss, Sir, patamyaw ko lang. Nanay, Feli, Lodi May, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, Violeta Minias, dari sa Blooming Treats Mill, Akon Smallville. Ano ni? Smile Village. Two more siya. Kapamati mo sila subong.
1: K-5 ka, K-5 mo. Meron dumaan yes. Ako nga topic. Kaya since ano, nalapit na nga to niya Christmas, yeah. Siyempre uso na nga nagpost sa social media mga regalo, mga achievements mo. Yes. Diba? Ano pa mo na bala? Pamangkot.
0: Oh.
1: Okay lang bala sa inyo nga i-post ang isa katao ang iya siniya nga achievements sa live
0: yes.
1: Sa social media.
0: Of course. Yan niya, right. Hindi, siyempre, gusto yung man mapakita kung diin na saya sa sakaroon, di ba? Hindi man na siling yung nag-natural brag. But to inspire. Wow,
1: grabe.
0: Di ba? Correct. Pero.
1: May pero.
0: Pero. Miyara, gindi yung mga bantahira.
1: Amulang na.
0: Yes.
1: Aba, bangkot guru, dapat natin, ano? Dapat bala ka bantayan.
0: Yes. Dapat nga bala. Gidman bala bantayan ang achievements ng iban.
1: Hindi eh.
0: O na. Diba?
1: Hindi eh. Gaportikol, ganyan mo lang.
0: Isa pa pala ni Leong.
1: Nga, ikaw, okay na bala si mo na, ano, nga, mapusing sa katawas ng achievement.
0: For example, ako
2: mapusing. Of course. Oo. Iyan, iya, right?
1: Diba?
2: Kung baga, kada tao, kita yan, meron kita right,
0: kinaiya.
2: No?
1: Accounts yan na yan. Siyempre, pag gusto na sa'yo sa post niya.
2: If you don't want to see my post there, you can unfollow me. You can unfriend me.
0: Okay, unfollow ta ka later.
1: Follow ta sa karon. Okay, nung kala, inagin niya na ganilabay sa iya ka social media.
0: Sure.
1: Ano yung mambal mo yan sa nagpamantay sa ano?
0: Mga batahira.
1: Batahira sa social media. Diba, ma-post ka lang. Ara, sila doon ka-view sila dayon. May aragin na, no, sa story mo, mga non-follower.
0: Yes.
1: Diba?
2: Ako damo ko na bala mga non-follower. Amo na gali. Abi ko ga automatic gwa na sila mga timeline.
0: No, wow. Kay kung i-search kanila, itap nila imo nga profile, magwa na da ako may story kamo. Magwa na da.
1: Correct.
0: Once nga itap nila imo profile, magwa na da.
2: Pero mo na gani nang wala man sila mutual friends akon, pero ga non-follower gani.
1: In-stalk ka gani. Hindi kamo friends,
2: oh,
1: pero gitan out ya imo nga story.
2: Why they stalk me? Hindi man kami gani.
0: Curious sila sa kabuhi mo doy.
2: Kasi maybe may kasugo sila no. Muna account kami tontang kay kun ako yeah. Nakilala ya ko di ba
0: yeah.
2: So maano ko goro
1: mahambal mo sa gapamantay
2: mahambal sa gapamantay mind your own business
0: yes
2: no so bantayin ka buhi mo da ga hindi ka buhi ko di kay happy nga ako nga life
0: diba?
2: Kay once again entrahan mo ka buhi ko gagamong ako nga
0: utok
1: ay, pero mas nami pag ilang garit pon mo pag ija balaw no
0: yes oo ina ba lang ka story ka or ga post ka ina ba lang may question ano na ni di ini
1: di ba na ag nami gidya mag-post ya kun tapos na bala kay kita.
0: Yes.
1: Para bulang makadto ko sa amo ni tapos gina grabe lang pagtan-aw nila si mo. Gina evil eye ka nagali yeah. No.
0: Amo gina sumawang uso, evil eye.
1: Amo na nga iban ka post na lang after na sang
0: yes.
1: Event, after na nga after sang
0: achievement. After na sang achievement, diba?
2: Iban gani may ara pero wala ka post. May ara pula.
1: Marami gid sa yang nalalaman yun,
2: may
1: no.
2: May pula nga
1: ano? Ay. Ari sa yado.
0: Ari sa yaho.
2: May pula nga heart.
1: Ay. Ang may Christmas ano?
0: May Christmas.
2: May pula nga heart.
0: Pero hindi nga doon.
2: Sa city of, ano to gani? City of
1: Love?
2: Hindi, Love Iloilo na niya. Oh. Ano ganing city ang ano, Tan? Ang Cebu, Tan?
1: Ano?
0: Nag-loading, Tan.
1: Smile lang na wala.
0: Doon, no? Ano? Ilang taon ta ako?
2: City of ano ganing Cebu, Tan?
1: City of, tiyan, doon sa Bacolod, City of Smile. Sa Iloilo, City of Love. O, anong Cebu? Ano na? Pakusok-usok internet, ha? Ano na? Gatundo, si Ethan.
0: Queen City of the South.
1: Ay!
0: Okay. Oy! Pwede nina! Oy!
1: Ipagwabitan!
0: No!
2: Ipagwabitan!
0: Tan, okay lang, Tan. Ikaw nakatupis.
1: Eh, sino na ka mga ayado mo?
2: Hindi, ayan ang mga Junakis. Soon to be.
0: Uy, Ethan, okay na, Tan. Ikaw nakatupis. Hindi, isa nakatupis, mga Tan.
1: Wow!
2: Hindi, kaya ba siya may paglabaw na karoon niya?
0: Yeah, kaya ngayon, yung, kuya, kumag-topis ko.
2: May whale na kang malabay.
1: Kaya lang na, huwag ka panagunago sa ano. Sa ayado, ayada.
0: Ay, wala ko yung kapanago, yan. Eh, bala ka
1: po. Relax! Namangkot lang ko.
2: Aran ng whale.
0: Ikaw ang whale.
2: Imagine mo, ipamangkot ko siya kung anong city ang Cebu. Ang muntin yung pagawa yun.
0: Gani!
1: Ano?
0: Queen City of the South.
1: Of Mermaid? Mermaid, di pakita, yaya.
0: Queen City of the South. O, in fairness ha, ang Cebu, kanamigid man, namigid man ang Cebu.
1: Diba?
0: Pero mas laba lang gid galing ang Negros.
1: Ang anong laba?
0: Pinakalaba, pinalapad ang Negros kaysa sa Cebu, gali.
1: Pero feel ko yan din sa Negros, yung K5 ka, mas damo, diya guro, yung mga plantation niya yun.
0: Oo, damo. Damo
1: yung green, gini yung makita mo yan.
0: Oo, di kailain naman niya bi ang ginakwaan sa palangabuyan ang Cebu eh. Lain madriya sa
1: mga tagas yung mga buildings sa Cebu yan, no? K5 ka, diba?
0: Amo na siya ang oldest city sa Philippines. Yes, the oldest city in the Philippines. Pero tigaling nga ton, siniya nga, ano ni, nangin, ano, amo ang Manila, no? Diba? Instead of Cebu. Pero ti, just visit Cebu.
1: Ano sa kanila nga festival, da?
0: Santo Niño.
1: Ay, okay.
0: Yeah.
1: Vlog out to the sun.
0: Yeah.
1: Pero wala mo na sa lugar, wala yung pang bit lang, wala man maging kanto.
0: Pero wala po kaya kakanto. magdo sa proper Cebu.
1: Nakadto ko na sa may ano, sa Simala, bala?
0: Yes,
1: sa Malat Church.
0: Ko, yes.
1: Diba? Sa Visiting na
0: naka-visit man kita sa Simala.
3: Yeah.
1: Well, speaking of church, di, yeah. Sadya, di magsimbang gabi kay 5 ka.
0: Ay, oo. Tama, diba? Tama. Gasimbang gabi
1: of
0: naman.
1: Of course.
0: Nakompleto mo man ang sham ka.
1: Yes, kagi ko na kay 5 ka. Kaya di ba, ba ko no? Wow, nagkanto simbang gabi. Story. Kaya maliba ko nun nila, kung ma-perfect mo ko nun ang pinanagin ni Kadlaw,
0: 9 days.
1: Ah, 9, no?
0: 9 days before Christmas.
1: Makompleto mo na ko nun, ma-wish ka, di ba, muna?
0: Yeah.
1: Then ang wish mo ko nun matuod na. Uy, diba, sa totoo, mula kay Feb, kanagtuod, gina man tuod.
0: Tingin ka na pang amuyuan mo, adlaw.
1: Di ba, no?
0: Yes. Bisan pa hindi, kani Christmas or hindi, nasa 9 days siya, basta ka pang amuyo, ka lang arai mo faith. Matupad, matupad din na iyan.
1: Pero dito, gina malikawan niya ang mga moments, bala sa sibang gabi nga.
0: Yes.
1: Katalawaan, wala yan, no?
0: Tulog.
1: Gumili si Father Rico, yan na ga. Nakapiyong-piyong ka.
0: Oo. Amo na gani, nga kung mag, ano na gani, mag, misa na, dapat attentive ka.
1: Oo, di ba? Ano gani, 4 a.m. M, no? 4 a.m.
0: Ang
1: depende kasi sa simbahan, no?
0: Isa
1: duwa na 4 a.m. kag 6 kis, meron
0: si? Hindi, 5.
1: Ah, 5?
0: Or 4.30.
1: Ah, 4.30.
0: Yes. Ang mga mabantayan natin, kaya for sure, buta naman yung tanan yung mga simbahan dali sa syudad, sa Bacolod.
1: Uso pa na yun. Hindi na yatan.
0: Natawad, let's see, let's see.
2: Pero mas mayon na gani, sa mag sexy shorts sila and backless, no?
0: Yeah.
2: Tingin mo,
0: mga old style, old fashion,
2: diba? Old fashion, ano tawag nila ng, ano, ng gangsta?
0: Hindi, ano na, ng mga puruntong?
1: Ano na?
0: Hindi, yung mga pants.
2: Mga gangsta, mga Troy, diba mga ila outfit?
1: Oo.
2: Diba nakagi ka na?
1: Alay, nasa mukhang wording mo, no?
2: Ano man?
0: Oo, malay, nabiso ko.
1: Geng-geng.
2: Ah, geng-geng.
0: Ay, hindi na yan. Bawal
1: niya. Bawal niya magsando simbang gabi yatan.
0: Bawal niya tan. Ba, ato guro muna, okay. Pa. Bala dapat, sila ano, basta...
2: Proper ano, dress code. Yeah.
1: Damo naman isang, ano, damo naman isang mga pamatanon,
0: yes.
1: No? Nga naga-kanto-kanto simbahan. Pero ito siyempre, ha, halong, ha, kagti... Ang kantutaya simba, hindi iyas ang ginamo. Kaya
0: yes,
1: ang mga ginamo, nagkakatabo mo,
0: yes.
1: No?
0: Pero think, may forever ka man niya nakita sa simbang gabi.
1: Ako?
0: Oo.
1: Gafocus ko yabi sa misa, sa pari.
0: Amo na gano'y kiti per me, ka mo yung nakita na, ikag nag-off the night, di mabalta mag-off forever.
1: Pero feel ko, may aragoro nga, may nabuo, guro nga, ano, no? Nga love, kapag palang gaanay sa simbang gabi, di ba?
0: Oo, no comment ako na.
1: Ano na, ano na, nakatabo? Ay, sa kristal,
2: diba? Oo.
0: O hindi ah. Masimba taya.
2: Pero amo maginaguro gina ano yung pagid gina porsige gid lang.
1: Sa Kristan gid sa muna yabana.
2: Oo.
0: Ay ala. Gabi ka mo. Chis ari ko diha. Ari ko diha.
1: Pero ka tagal eh. Tapo ka no. Gawo mi lady ko si father. Gamo na siguro.
2: Gapa si flat.
1: Masi flat.
0: Grabe naman. Hindi dapat masimba gid siya. Hindi ya silinga tambay ka lang diha. Masimba gid siya. Kaya mo naging kagto.
1: Kagit try mo man yung magbuklat sa watam.
0: Oh,
1: pwede naman ang kadugap yung piyong ka lang, kapabati, and dalunggan.
0: Oh, yes. Pero 110 days pa. So, mayara pa sa 101
1: Dami
0: nga
1: pa?
0: Preparasyon antisang 101.
1: 3 months pa?
0: Oo. No? Preparasyon pa.
1: Lawig-lawig pa. Preparasyon sa ibang gabi, kag-preparasyon yung magsupot-supot para sa mga inog-regalo.
0: Na. Sakto na.
2: Ngara kami to Troy Bakla, yung regalo, nga ginagtuan na mo ni Miss Carla every year.
1: Wow.
2: Kada tuig nga maka...
1: Barato.
2: Barato pa sa barato.
0: Ayo, oh, yeah. So, barato pa sa barato.
2: Tuguan ta ka, Troy.
1: Go.
2: Pero looks expensive.
0: Ay,
2: pero cheap ang price.
0: Yeah.
1: Mati nami na, no?
2: Kaya price na kay Boom.
1: Wala.
2: Cheap.
1: Salo, tigil dyan, no?
2: Anyway, good morning anak kay Sir Romar Duran.
0: Ma'am Celia Bitches Escamos, Morning Idol Boom Granada. Good morning, Ma'am Sara Bilare. Good morning, Ma'am Gina Porano. Good morning, Ma'am Rachel Loblasa. Good morning, everyone watching from Hinigaran, Sir Leonardo Silvilla. Good morning, Ma'am Je Lechado. Good morning.
2: Kay George Pinida Gaspe. Good morning, Miss Carla, Sir Choi. Sir Boom, listening this sa Barangay Tangub, Subong, while ga duty. Good morning. Kay Maria Teresa Kauntaw. Good morning, mga ka-K5. Junimay Riteta. Good morning.
1: Yes, and good morning. Ano naman, no? Diyos ko, sige, tayo niya mo na daw. Bagi lang flash sa TV. Makibot ka na lang kung ano mga ginapang flash niya.
2: Bakit naman siya flash? Ito lang nakatupin.
1: Gani? Mas mo na makita. Dabon mo, ano mo lang?
0: Kasi Diyos, bisan ka na naman.
1: Uy, tan mo, Diyos ko, yun ay hilalan sa pagbutang na sa mga churada, ha?
2: Nga live tablatan.
0: Pero nagang hilapit ang, ano ni, ang Christmas or ang mga holidays. Damo naman yung may nagkapamantay kung ano naman ang pag-o sa balay. Ano? Diba?
1: Damo, gandiyan mga bantayro, no? Katalaka, gandiyan
0: mo
1: lang
0: yung... Ang mamantay, kung kaya mo malamay mo, kung galingon mo na.
2: Kapantay?
1: Kagisa pa. Kapantay. Kagisa pa, tani, ang oras sa pagpamantay mo, yatag mo na lang oras sa kaugalingon mo nga i-achieve mo man ang mga handom mo sa kabuhi.
0: Diba? Diba?
2: Kaya mo na yung mga tao, bing,
0: kulang?
2: Ano? Hindi kulang, ah.
1: Ano?
2: Gusto man nila, pero hindi nila makuha.
0: Amo na da. Gets amo na yo? Da. Yeah.
2: Tapos, so, hindi nila makuha ang ilang gusto, mangguba sila sa isig ka pareho. Katawo.
1: Hindi man na, yaki, boom yung,
2: Lila,
1: imantaya, di ba?
2: Hindi balikawan, hindi na iya sa Pilipinas.
0: Hindi balikawan sa Pilipinas, kaya naman, Diyos mo sa Diyos mo sa
2: hindi lang sa Pilipinas.
1: Basta hindi ka makanto, may arang ganyan, no?
0: Yeah, may babantay, gina. That's why, yung may mga evil eye, gani.
1: Pero kung gusto mo, mag-post sa social media, yeah, feel free, pate, kaya yeah, sa ila, yeah, kung mag-ano, da sila.
0: Write mo na, iya, correct, na mag-post no? ka na kung anong mga achievement mo. Kahit siyempre, gina-share mo kung anong may ara ka. Pero pati may ara, iya, iba niya, hindi mabaton kung ano ang imo nga nalabot.
1: Diba? Kala, diba? Inaya nga, dog, na, hindi mo mabato ng kadalagaan sa iban.
0: Yes, pero tiga ka-apekto man ako ka isa sa isa ka personality, ah. Kung isa ka persona, nga kung mag-post sa dayon, man, may mga comment, may mga ano, otod, butang, tabi, nangin happy, pero hindi gali, deep inside. Diba, no? Kalain, gali, no?
1: Harap lang, grabe, ang iyang, ano, si mo sa comment, na, hello, I'm so proud of you. Tapos makatapos, gali, Yung palapay na to sa mga group of friends yung, uy, si Amunay pala nakabakal, blas ang Amunay, kaya, ayan ang Amunay.
0: Yeah, di ba?
1: Ayan, lalo ka!
0: Bugtaw
1: mo, Diyos ko, Mariusef, 2026 naman, 2027.
0: Di bala.
2: Ina pala. Kung naman friend mo si Imo, anong man, balo mo siya?
0: Ano yung balo mo siya?
1: Ay, wala na yung balambal, direct, ay! Tarot lang, wala.
2: Abi ko gadabo ka man, ay, ugani, no? Abi ko gamo ka man.
1: Ay, wala, actually, anang,
2: kaya pagkabalo ko si Imo, muka na eh.
1: Ay, wow!
2: Advice ka nga, hindi ka mag-amuna, kilain na. No? So, dapat, bato na kung anong may ara.
0: Yes! Kung anong may ara ka, amula na danay. Itingawain nga malabot mo man, di ba?
1: Uwa, kagtiging pangabudlayan, yan na yung malambot, ang amuna nga botang. So, nga yamang, yan, uyak ka rin yung bumantay.
0: Gani, tsakto ginaya ka kay Five, Troy, no? Dapat, mangin fair ka man, kagtiwaan mo yan, kung galingon mo yan, mangin successful ka man, kag malabot mo man, kung anong nalabot sa iba.
1: Kag isa, magambal, nabala ma-post ka na, for example, nga nakabakal ka sa balay, no? Malambal na sila, doon bakal sa balay, hindi ba na siya gani, kabulig sa amuna yan muna.
0: Yes.
1: Waka naman na, guro!
0: Amuna gani, di ba?
1: Di ba?
0: Hindi man tanatanan, guro, responsibilidad mo.
1: Oo, ano?
0: Di ba? Dapat tagaan mo man siyang regalo.
1: Correct, di ba?
0: Yes.
1: Kisa sa pagbakabaka mo sa trabaho, bakabaka mo sa pagpangabudlay, kag pagpaningkaso, kisa, nang deserve man sang self mo nga hatagan sang reward bala no.
0: So dapat tagaan mo yung reward ang self mo, hindi mo itagaan sang kahisa ang kagalingan.
1: Correct. Kag wala kaya kabaluyang sa likod sang iya sina ang achievement. Grabing pagpangabudlay nga makuha yung amuna ang achievement.
0: Na ang ina ang achievement.
1: Di ba?
0: Inapabudlayan ina. Charas.
1: Sino o kaya para maghambal sang malain sa iya?
0: Yes. So kay Five Boom last say.
2: So ano mind your own business kag muna
1: mind your own business
0: oh
1: di ba intindi yalo na yung kaligon mo
2: bisan mo ka sulit advice dira kun
1: amuna
2: sa niya batasan niya wala ka na mahimo
1: correct di ba
0: ang batasan isulod sa sako ha laing mga batasan kaya
2: boy tamtam sa ito
1: oh di ba sa batasan na nagigili no
0: kung
1: bawo ka batasan bawo ginaya pang spray lang eh no pang spray
2: tin kilala tang spray taman wala man nadula aw
1: okay, good update.
2: Wala akong good update.
0: Okay. Pero thank you so much sa ato sining mga KK5 na nag-upod. Abay daw mga evil eye.
1: Yeah.
0: Mga muyo na lang kikita yung tanan yung mga ma-achieve. At ang tanan yung mga prayers ta ma-achieve ta.
1: Correct.
0: No, magabayan kita, no? Para at least nga manami ang ato sining nga pagsinalayo.
1: Kagti, post na nga, post nga, post lang nga kay T at the end of the day, siya man na Japon ang mag-re-rewe na sang hisa. Na, di ba?
0: Yes, of course.
2: Tura sa kawin.
0: Kiki Five Boom, any words?
1: May nasa ko lang. Wala energy si Bong. Nasa sa kay Bikti, mama sa kurusang nga muna.
2: Wala ka?
0: Yes.
1: Ay, wala, never. Wala.
2: Gabato ko ya.
0: Na, nina, iya mo na ya. So, thank you so much and God bless sa atong sining mga kikifay ka nagupod Subong Adlaw. Mga kikifay, inyo naman na batian ang isang edisyon sa Sunday News Program Subong Adlaw sa TM Visayas 2026.
1: Bantayan naman ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kaupod si K5 Red Salgado.
0: Sa pangalan sang men and women sang K5 News of the Philippines, sa pagpanguna sang among Chief Executive Officer Doc Ramin Uy, ako si K5 Carlo Defensor.
1: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Isa kalupok, boom, magranada.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko.

0: May ara kita sing alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyTC na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, si Urch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang MyTC! Panlaban mo, MyTC! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. MyTC!

0: MC. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C.
0: The Mighty Power of C.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tudlo 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tudlo 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbuling para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.

0: Kampiyon na radyo.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500.
2: Good morning mga KK5, welcome na sa atod siring Foros de los Pueblos Sunday Edition. Kapon siyempre ang inyong kubos kalagad, bigo sa mikropono, biyan sa kahanginan, ka K5 Ruel Carbajo sa Pereda. Grabdan magkita sa aton nga sparring partner on the technical side, ang aton nga senior tech sa engineering department, sa master kag VMix control, si ka K5 ang Philapoy Celestial. Good morning sa ato niya ang mga uto direktron nga nag-monitor na sa ilatag sa ka mga radio set. Naka-tune in, nakatutok na sa 89.7 MHz sa ila sining radio. O kundi magkaroon niya na pahamtang diri sa 25 tanan ka barangay sa siyudad sang Sagay. Amuman diri iya sa Rakbanwa sang Cadiz sa 22 tanan ka barangay. Amuman dinhi sa Dakbayan kang Iskalante, may buntag ninyo niya. Nasa 21 tanan ka mga barangay. Hoy sa aton iya karon nga mga maukod ang mga tagpalamati kag viewers sa aton nga live. Aranganin subong ang aton nga internet. Medyo mahina, may trouble ang aton sining internet provider. That is why nga wala kita subong sang live streaming. Live na lang kita on radio. Now sa mga nagpamati direk karon, imagine nyo na lang ang aton sining itsura. So may nga ga sa aton nga mga listeners. Diri sa city proper sang Sagay, Iskalante kag amuman sa mga kaiping naton nga mga lugar, Banwa sa Tubuso, Calatrava, kag amuman Banwa sa Manapla, Victorias kag iban pang aparte sang San Carlos, kag amuman Ibi Magalona, o kabugusan sang Northern Negrosa. Ano ba lang aton sining mga balita nga dapat ninyo bulubantayan kagabangan sa aton sining pagpanganagad? Aton karon nga tinguaan update kung pwede na ito niya matawagan si KK5 Ariela Paz bahin sining ginapatigayon karon nga adlaw. Actually, kaginapas ang kagahon ini nagumpisa mga alauna pasado na mga alauna ay medya in between 1 and 2 a.m. dira sa may Sagay Public Plaza ining Northern Negros Marathon 2026. 42 kilometers o puwerte kalawig. Puwerte kalayo mga kakipay ang dalaganon maraton sa aton nga mga partisipante halin diri sa Sagay padulong sa Banwa sang Manapla. Pabalik, 42 kilometers ang maraton nga ginpatigayon karon iyang aga. May mga nag-ilintra nga sa iban nga riyon, probinsya. In fact, may araga niya sang international runner, taga Kenya. Actually, Cebu based ini siya, nag-atiner na sa Cebu. Pagkabati niya nga may aras ang maraton diri sa aton sa Sagay, nagpadulong siya ka nag-intra. Taga Kenya, kabalo naman kita kung mga taga Africa. Mga taga Kenya, Nigeria, South Africa. Mga lagbaan, tiil, kagamugin na iyang ilang talento, dalagan. Naanad na sila sa palagyuhan na iman nga daan sa mga galaga sa ila, Tigrillion. Dito sa Afrika, kadasig sila magdalagan. Ibalaw na rin karoon ha. Sa kay KK5 Ariel La Paz, akong pila kabilog ang mga partisipante. Ako ano ba lang ilaw sini madawat nga premyo o sa aton sining maraton nga ginpatigayon diri sa Northern Negros. Kag of course, no, ang ginpatukod bala, no, ginpatindog, ginlunsar nga Satellite Office ka Department of Social Welfare and Development, NIR. Hindi nakita iya mabudlayan mga ka-K5 sa mga utod na tundira diri iya sa Northern Negros. Hindi nakita mabudlayan kag maayawan. Pila kumayara kita sa kinanglanon mga transaksyones o ano gidman ang aton ipalakat ka mga papel kag pagpangayo bulig. No, sa aton nga DSWD, hindi na kita ito maghali pila kag mag tanga dito sa kahanginan, kahawaan. Ang nagapaabot bala kung malawagan kita o hindi, kaya ti, kabalo naman kita kung DSWD. Karamo man nga daan sa nagkakadto, dira kag nagapangayo bulig, hindi lang sa taga diri sa aton. O di, bisan pa sa iban man nga lugar, sa aton nga probinsya. Diri sa aton yung mga KK5 sa Ciudad Sangsogay sa Northern Negros na mga taga-Eskalante, Cadiz, dira kag mga kaiping banwa, hindi na nga mo ito magkadto pa. Sa Bacolod, kay ti mayara na kita diri sang damlaglang ginlunsar kay ginbuksan nga DSWD Satellite Office SWAD office, no, diri iya na hamtang sa aton nga syudad. Ti karon ato na nga ato na karon pagadalon sa inyo kun diin ina na pahamtang diin na yon ang lokasyon sina diri sa aton sa city proper sa Sangsogay. Congratulations sa mga sagay nun. Kahit isa pagparingwa man sa aton ng mga lideres diri sa aton sa Northern Negros, sa Ciudad Sangsogay, napatindog, and of course, na lunsar, ginbuksan, ereng nasiling na Satellite Office sa Department of Social Welfare and Development. Kaga amuman sang nagligad tong Biyernes, masobra isa kalibong nga mga small planters na mga kauturan naton nga mga magagmay ang plantadores sang tubo ang ginbuligan, no, ginbuligan, gintagaan sang ayuda sa aton sining gobyerno, gobyerno lokal kag nasyonal. Pinagi naman sa aton nga DSWD at tugi dito si Regional Director Razo, no, si RD Razo. Kaya na-interview man sa K5 News FM, may kang tanan sini, pila balag ka abilog, to be specific, no, ang nakadawat siring masobra 10,000 nga bulig pinansyal para sa aton nga mga kuturante, mga utod na tunda, hindi man kita iya mag, hindi man maglain ang buot naton kung inisila, ginpang buligan, kahit ti ayara man kita iya sa nagkalain-lain man nga mga government aids nga ginahatag sa aton. Natalana sa kung ano dirang dapat bululigan, tiini o specific giniya sa mga nagapanguma, ti ba si mga hambal ka mo dati, mga planters na. Kinanglan pagid yang buligan. Uy, kung kabalo lang kita, kabalo lang kamo. Kung ano man kabudlay ang pagpangabuhi kag sitwasyon karon sa mga utod naton nga mangunguma, labi na ining nagatanom sa tubo mga 5 hectares panubo, amo man lang na ang gin-qualify, no, nga magkadawati kung anong hektarya or sobra pa dang imo ang ginaparigyan, di hindi ka na kwalipikado, wala ka na nasulod sining paghatag sang ayuda. Ti mga 5 hectares below, amo lang na ang gin-qualify nga tagaan sang bulig pinansyal. Pang pian-pian na sa mga utod na ton, kaya kabalo naman kamo karon sa epekto sang tuman ka init nga panahon nga daw wala nagidiya masyado sang inulan. Amo man ining epekto sang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect nga lubusgit nga nag-apekto sa aton nga katubuan, no, nagpanubo sang patubas production sang aton nga pagpangumasang tubo. Di apiktado gid ang kita, no, sang aton nga mga small planters And of course, ang epekto man sina sa mga nagasalig sa ila sini katubuan, mga nagakarga tapas na bala, nagapangilamon sang tubo, kag kung ano pa din na ang nag-ubraman sa ila din ang kampo, bulig man sa pagpanghilamon, pamatdan, tinapiktado gid. Domino effect, mga kauturan, sa iban pa naton nga mga nagasalig kag nagaubra sa kaumahan, kampo. That is why nga sila gid ang gintutukan karon sa aton nga gobyerno. Kati kabalaw naman kita ang industriya iya sang negros at tubo or kalamay. Di kung ina sila karon na mag-surrender, hindi na iya magkapadayon bala sang ilang nga pagpangumadra pagpananom. Tibot sing ganon sina apektado ang industriya sang kalamay, which is amon ang ginasaligan sang kalamaan diri sa aton sa Negros. Di kita apektado man. Kaya muna, ginpang tagaan sila bulig pinansyal ayuda sa aton sining kagobyerno. Di balong tara karong kung pilang nadawat nila. Dito na yon sa may City Gymnasium sa siyudad iya sang sagay.

Sige. Now before kita nga mag-proceed sa aton nga mga balita, aton sining talakayan, o dire kita nayo sa mga resulta sining nagdalaog kahapon sa Kasama Cup 2026, kati kahapon ang finals. No, ang finals sa Kasama Cup 2026. De congratulations. Congratulations sa mga team nga nagdalalaog kahapon nga adlaw. Sa ginapatigayon nga ika-anom. No? Nga adlaw sa Kasama Cup finals. Kahapon, no? All right. Sige, ato lang na karon liwat nga si Keron ang ininga resulta. Sa aton siniyang Kasama Cup 2026. Aryo, ang resulta kahapon sa under 18 category o kondibisyon, nagkampyon ang Siyudad Iyasang Bago kontra sa Sagay Football Club sa score nga 3-1. Amo ni siya ang final result, under 18 ha, sa Kasama Cup 2026. Siyudad Iyasang Bago Football or Bago City Football Club nalutos ang Sagay Football Club. Kampyon, so congratulations, under 18 ina. Now, sa third placer naman, no, sa ito niyang ining Kasama Cup 2026 Men's Open, no, nagdaog ang UNOR kontra naman sa Philippine Army Football Club. Konsiderin na angko nila ang third place. No, naangko nila ang third place, third placer ang UNOR sa score nga 5-3 o 5-3 batok iya sa Philippine Army.

Now, ang nagkampiyon kahapon, no, sa hampang naman sa kahapon ang naglaro Air Force kag Sagay, di ba? No, ang sa aton siring Men's Open Philippine Air Force kag ang Sagay City Football Club. O, amo ni siya ang dali lang. Ang naghampang kahapon. Dali lang kay double check ta ha, kay wala pa din na butang ding mga resulta ha. Siring hampang gid ang kumpletong detalye siya nung champion kahapon man. Daw ang Air Force man to kontra sa Sagay. Anyway, double check ko lang. Oh, Air Force na kontra Sagay sa Men's Open. Oh my god, kaya ready si si partner ko kay tina gidi na monitor kahapon. Okay, nagpalibog ko ni pareng ampel dio sa resulta ni sang page sa kasama cup. Oh, grabe ang puntos igualis to ang ilang score, 2-2. And then shoot out dayon pagkatapos. Ahay, dito lang gid sila na perding aton nga Sagay Football Club, no? So bagay, bakod gid man ang Philippine Air Force, kaya ba tita, nagkay 5 ang Phil, nag-intra na ni sila sa Philippine Football League, no? Kung di kita magsala, ha? Nag-intra na ni sila, meaning to say, on a national level, mayara na niya sang, mayara na ni sang kalibre, no? Ang Philippine Air Force, nagkip na ang Philippine Army, kaya nag-intra na ni sila sa Philippine Football League. Ati perte, no? Pero ginpaayawan man sila sa aton Sagay Football Club. Perte man ang ilang pamahulay. Grabe, abilidaran man ang aton sining football club. Sa shootout lang namin tis. Isa actually, isa man lang to ka sipa. No? Ang labaw sa Philippine Air Force sa aton sining football club. Anyway, better luck next time. Okay, timiara man gapon sa ikaduwang higayon o masunod nga higayon ang makasambuwa naman liwat ang aton sinay kaugalingon nga team kontra sa iban pagid nga mga baskugan nga team. Alright, sige. So congratulations sa mga nagdalaog ang kahapon sa aton nga Kasama Cup 2026. May nga agalang galidiran si kay parang Christian Poluang amuman kay Ma'am Wilma Susun ang nag-monitor karon sa aton nga programa. No, kag iban pagid nato niya nga mga KSS leaders. No, nga nag-monitor mga miyembro kag lideres sa K5 Solid Supporters Group. Sa aton man nga mga utodira. No, kung mahilig ka mo yung magkape, hindi ninyo pagkalipatan. Kaya dapat ang kape nga ginainom naton nakahatag man sang kayuhan. O mayong dulot sa aton nga kalawasan, nagapabakod sa aton immune system, and of course, naghahatag man sang cleansing ability, pang detoxify sa aton siring lawas ang ginainom naton nga kape. Nga daw suplemento mo na. Kaya mo na, remember, daw mga ka-K5, DTX coffee mix with chia seeds. Kaya mo na, nagapanubo sa timbang, bulig pa pa-regular sa aton nga pag-poop. Ang ginapanubo man ang aton kolesterol, wala pa nagpa-trigger sang acid, ang mga yung pinaka-importante. Actually, mga ka-K5, kung mag-inom kita kape, no? Basta mayara sang maisog nga caffeine content. Ang instant coffee nga ginainom na aton dira, nagadulot ina sang acid reflux. Pagtuga sang mataas nga level sang acid sa aton nga sulok-sulok, nga nagresulta naman sa pagsulab nga daw ginagutom kita kati amuna nagataas ang acid level sa aton nga sikmura. So ang resulta ginapabaskog ang aton nga tawag sinablay nang daw pakaunon ka. Okay, naghihilab sulok-sulok mo eh. So ang tendency maningaon kita. So ang epekto sina, labi na kung mahina-hina ang imong metabolism sa may mga edad-edad na nagatalalambok. O, muna ang resulta mga kaki-5. Dire kita sa DTX Coffee Mix kati wala nagapahilab, nagapasulab sa aton sininga sulok-sulok. DTX Coffee Mix, may kapi ka na, may pan-detox ka pa.
Stay there ako sa may Brad's Coffee, corner, Kurbada. No, sa Kinalumsan, Poblasyon 1, aradra available ka gamuman sa Tonyang Amigos, Migo na tong Pilay. May odd sa kay Public Plaza, aramandas, gaman niya nga tindahan. No, kung gusto ninyo gani mag-order, di na ka mo magpang-dua-dua pa. Wala na ka mo sa dapat pang kontakon, Audrey City Proper, sige kay 5 ang Phil Celestial. No, kaginyo si ring alagad, kay deliveran ka mo ah. No? Basta ang importante lang pagkatapos ang amon nga duty, kaya tibudlay man na karon nga ang amon nga trabaho, imo na lang na amon sideline. dapat tapos sa duty na amon, amo pag-deliver na amon ni paring Ampil Celestial. Oh, within city limit, deliver na ni paring Ampil Celestial. Order na kamo ha, kontakan nyo lang kami. Dira sa Ariolas Meat Shop, available man da. Amo man sa may Diana Store, sa Barangay Paraiso. Dira sa may Utol or TG Store. Sa Indais Mini Grocery, sa may Kabahog, Dabala. Entrance ka Cornell Swimming Pool. Kaya gamo man sa kay Ma'am Judith Carvalho, sa Barangay Bakiling, available ang aton. Gamang produkto. Alright, sige. Oy, Sir Jaime Tan, mayong nga agada sa Odsagay. Amo na, no, mga ka-K5, ang aton gamangga suplemento. Parayin kita sa aton siniga pagdulong sa mga balita. Now, sang Biyernes nga adlaw, no, ang aton siniga gobyerno nasyonal. Pinagi naman sa DSWD, kaupod na ang aton diring segundo distrito. Kag of course, ang aton nga local government unit diri sa siyudad sa Sagay nagpanghatag, no, nagpanagtag sang bulig pinansyal emergency cash transfer sa masobra 1,000 nga mga magagmay nga mga plantadoras o kon mga small planters diri iya sa siyudad sa Sagay. To be specific, kapin sa 1,196 no, ka mga small planters ang ginbuligan. Ini sila ara kadawat no sang cash assistance worth 10,323 pesos. 10,323 pesos nga cash nga magamit nila labi na sining tion sang crisis. Oh, crisis ang iti I don't know kung na-declare na. Oh, ining El Nino kati amo ning ginabulubantayan manaton mo kung saan ugid mag umpisa man kati based on experts studies, no, research ga ining tuig 2026 magasupreher kita kag makabatyag kita sang malawig-lawig kag tuman ka terrible nga tig-ilinit, no, El Nino, the very worst El Nino phenomenon in the century. Amo nang paghambal sa aton nga mga eksperto ha. So dapat sa aton dire nga mga wala man kita gusto, hindi man aton gusto magtugas ang pagkalarma, pero ti amo nang realidad eh, no? Pabutyag, no, sa aton nga mga eksperto posible ni magalawig tubtob sa first quarter sang sunod tuig o kon 2027. Ti amo na, no? Ti subong mabatyagan na nato ng tuman kay grabe nga init nga daw wala na gani iya magulan, no, may pato nagliligat ng mga binulan, no, nagsige pa ulan, no, subong pwerte naman ang init mga kaki-5. Ti amo na, no, wala labot sira mga kaki-5 epekto pagid sining insekto or peste nga RSSI ini lang pamilya or kaangay sa tigi nga nagapilit sa mga dahon kag puno sang tubo, nga nagahigop sang sustansya, duga sang tanom, nga amo naman ang nagadulot sang pagluya, paghina, no, sang sang produksyon sang tubo, no, kay ti ginahigop ang sustansya sang aton nga katubuhan. Ti amo na ang ginapangatubang nga krisis sang aton nga mga kuturan, wala labot pa inang nagmalahal nga mga abuno, nagmalahal man nga mga pestisidyo. Tini mga small planters naton, base iya sa kategory sang aton nga gobyerno, 5 hectares below, amo ginang lubos garaga supreherti ina tuod makambal kita nga malapad man nga kadutaan, pero ti ang pag-atender sina kung alanganin man ang imo sini nga pundo,
alang-alang man ang imong tiripunan dira, ginauptan mo, ti kalabanan na sila ma... makadto na lang idea sa pagpangutang, pagpanghulam. Di mailang kung maghahatag man sang mataas nga produksyon, ang baylo sina sa ilang pagsagod or pagatipan sila katubuan. Di karon, kumapektuhan sila, sila sining ginpaglawag na ito niya mga natural nga mga panghitabo sa aton sining palibot. Di ang produksyon sa ila sining kampo, no, tubo, ang magahina, which in return magresulta naman sa mahina nga produksyon kag magamay lamang nga income o kon kita. Di kabalo naman kita kung mag atipan ka sang plantasyon sang tubo, hindi man na siling ikaw lang nga matinder sina, mangita ka man sang bulig, no, labi na ining mga nagapangguna dira, arado, nagabubod sang kampo, although nga mayara man si ibang planters nga sila na lang nagamatomato, pero ti, for example, karon kung magpatapas na, kati pakarga mo man sa truck, ti inatanan galastuhan, inatanan nagasalig man sa ila. Ti kung mahina ang produksyon, hina ang kita, hina nga mga tao, no? Mga trabahador, ang madulaan man sang income. Kati hindi na sila iya makapahatag pasang sweldo mo. Tiya mo na ang epekto, no? Sining crisis karon nga aton ginatubang, hilabi na sining mga small planters. Tiya mo ni ang ginhimo sang aton nga gobyerno, oh? Naghatag sang emergency cash transfer sa aton nga mga small planters. Sa atong Biyernes, aga pa, dira sa may Sagay City sa gymnasium, oh, sa pagpanguna sang aton nga pinalangga nga congressman Third Marañón kag Mayor Bibo Cueva kag iban pa nga mga matagas nga opisyal sa nga Cadiz kag amuman Manapla kag atuman didto, no, si Regional Director sang DSWDNIR Razo nga amuman ang personal nga nagpanagtag sining bulig pinansyal 1196, no, kadamo na ina nga mga planters diri sa syurad sang Sagay ang ginbuligan. Ti 5 ka hektarya, no? Kag manubo ang ginbuligan may kang tanan sini. Kag amo ni sila ang naapektuhan sa nasiling na naton sang RSSI kag amo man sining tuman ka init nga panahon karon. Daw ang ayuda ginpanagtag sa nasiling na naton, agud mabuligan ang mga apektado ng mga manguma sa pag-atubang sang nasambit iya nga peste. Sa ila katubuan kag pangabuyan, na personal nga nagtambong sa pagpanghatag sang ayuda si Congressman Third Marañón, ara man si Mayor Bibo Cueva, ang mga opisyal man sang aton nga sangguni ang panglungsod, no? Ang mga benepisyaryo sa aton sininga ginde hambal, no, nagkabaton sang 10,323 pesos cash nga magamit nila sining panahon sang krisis. Daw ang programa mga KK5 nagahatag sang pinansyal nga suporta sa mga kwalipikado nga small planters nga apektuhan sang RSSI. No, ang aton lang galing iyan na medyo na subuan, no, makita naton sa mga komento man sa post regarding sining pagtagtaganay post naton sa aton nga Facebook page. Ang mga iban bala no nga lugar naga pinamangkot kon sa ila san o naman iya ang mga kaangay sini, no, nga paghatagay sang bulig. Although naintindihan naton, no, ang ila sining hibubunot, no, pero ti ini nga ayuda sa nasiling na diri na parte ni sir sa siyudad sang Sagay nga mga small planters naton. Now sa inyo naman nga lugar, wala pa kita sang hibalo, no, kung saan o naman dira iya sa inyo, kati ina magatipende man sa inyo nga local government unit, and of course sa pagpaningwa sa inyo nga mga lideres dira
nga kamo naman ang sa dira iyang mga small planters sa inyong lugar ang sunod naman nga mahatagan, no? Daw sa naghambal nga amuna tagaan pa kay ti papaano nagkaroon ng mga wala. Ti of course, to be specific, ini iyang ayuda, ang bulig pinansyal gintalana gid sang aton nga gobyerno para sa mga small planters gani, no? Sa nasiling naton, ining 5 hectares below nga ginapanigiyahan nila ang mga katubuan nga nagakangay nga nagakadapat gid nga buligan, no, mga KK5. Tina, intindihon lang naton kay hindi man lang sila amo ang apektado sa ning krisis kundi mga tao man nga nagasalig sa ila siniyang mga kampo, those small planters na sila, pero ti may ara gyapon sa iban pa nga nagadepende man na sila, no, nga kaumahan agud nga maka-income kay ti kung sila ang apektado sining krisis ang RSSI kag pagliwat sang klima or panahon naton, ti I'm sure ang epekto sina magapanaog man sa dalom, no, sa ubos kag amo maning mga pigado naton nga wala gid sang may gina panagiyahan nga katubuan. Ti ining 10,000 kung sumahon gani naton magamay lang ini, no, kag ining hopefully, no, mausar nila sa tama nga pamagi, like for example pagbakal dira sang abono, no, kay tining RSSI nga daan suro sa mga eksperto pwerte ni humigop sang sustansya katuboy. So ang isa sa mga pamagi nga ginapabutyag sang aton nga mga expert nga dapat sustentuhan na lang ang aton katubuhan sang abono para at least hindi mabalayang mang luya kag magkalamatay, no, bisan pa nga mag dugok dira ining RSSI kay ti wala pa sang wala pa sang may natukib gid nga pesticide pangontra sini, no, sang RSSI. Ti ini mga KK5 nga bulig, no, para sa aton nga mga small planters ang nagakadapat kag kinahanglanon gid. Amo na, no, ang natabo sa tong Biyernes ang aga, timprano pa mga utod nato natingala gani kitay. No, natingala kitang kadamo sang mga kautura naton nga nagpadulong sa gym. Oh, na labyan ta aga pa pagkatapos aton tumag programa bla tong Biyernes. And then later on, no, nibaloan gali naton nga may aamog gali na da, no, nga gin patigayon sa may City Gymnasium naton. Samtang sa pihak kabahin mga KK5. Pagkatapos ang tagtaganay sa bulig pinansyal dira sa may City Gymnasium, ang aton nga mga lideres, aton congressman, ang aton nga mayor, lakip na ang alkalde man sa Cadiz kag Manapla, which is represented, no, sang ila tagsa ka mga ginpadalaman sa banwa sa Manapla ang alkalde dira si Mayor Mika Escalante. Hindi kita magsala ha. Te ang iyang ginpakadto diri sa syudad sang Sagay ang former mayor man, no, sang banwa si mayor or former mayor Manulit Escalante. Ang tatay among nagrepresentar siya sining anak. Now sa syudad naman sang Cadiz wala man magkapadulong si Mayor Bading Escalante. Siguro may ara man prior engagement or natala na man nga mga events, I don't know, pero wala siya iya magkapadulong. E ang iya ginpadala nga representante si former council member, no, Wilfrido Cervantes, ang ginpakadto diri iya sa aton sa syudad sang Sagayte. Ato dito sa Gapon si Regional Director sa DSWD NIR Razo. Now, kagiban pa natin ng mga sangguni ang panglunsod. Full force, med, full force, no? Sa pag-witness sining inaugurasyon kag blessing sining DSWD SWAT Satellite Office. Nga ginlunsyad rin sa aton sa syudad sang Sagay. Now, ano bala ining opisina
sang DSWD NIR nga ginpatindog diri sa Tonti. Of course, una dira nga bottom line kag punterya sini amo iya ang benepisyo nga mahatag sa mga taga Northern Negros. Kiti sa nasiling naton kalabanan sa aton diri, kung mga ayo kita bulig, may kinanglanon kita sa DSWD, nagakadto pa ang kalabanan orang aton nga mga utod dito sa syudad sa Bacolod, dagapila. Tay kabalo naman kita kadamo man sang nagakinanglan sang bulig sang DSWD. Kadamo gid no sang mga nagakalaladto dito and ang iban mayawa na lang gid no sa pilahay. Now, mayara na sa mga satellite office sa Negros nga ginpatindog. Mayara na sa Bayawan, kagang isa naman sa Banwasang dito, Isabela, no? Nga ginpatindog. Now, ang ikatatlo, diri naman sa aton sa siyudad Yasang Sagay, kag may iban pa, no? Nga ginalantaw karon nga patindugan man siring satellite office ka Department of Social Welfare and Development. Now, sa Biyernes nga adlaw gininagurahan. Kaya, of course, kadungan sina ginbasbasan man, blessing, e bago nga Social Welfare and Development o kon SWAD Satellite Office sang aton nga DSWD, diri sa Sagay. Now, ininagatuyo nga mapalapit pagid ang mga serbisyo kag ayuda sang aton nga gobyerno sa mga pumuluyo sang Northern Negros. Ginpangunahan ni Congressman Terdy Marañon ang pag-blessing kag ribbon cutting nga diri nagtimaan, no? Nagpatimaan niya mga kag K5 sa pag-establishar sang ikatatlo na nga opisina sang DSWD o kon satellite office sa Negros Island Region. Now sa mensahe nga ginhatag ni Congressman Terdy Marañon ang ginpasalamatan niya, no, ang DSWD sa padayon sini nga pagpalapad sang social services sa mga komunidad kag ginapresyar niya man, no, hilabi na sang aton nga City Government of Sagay ang pag-aprobar sang gilayon nga paggamit sang pasilidad kag pag-host sa mga personnel sang DSWD NIR. Now, sa mga nagapinamangkot kundi ininahamtang ang satellite office sang Department of Social Welfare and Development, dira na pahamtang, no, mga ka-K5 sa likod bala sang aton nga City Gymnasium in between, no, natungan sang Taliambong. Ara dira nahamtang ang ila sining opisina kung magkadto kamo dira sa may aton nga gym kag of course sa Taliambong dira do na tung anda bla nga giha da bla nga gamay ara da no may alagya na da arda sa likod gabahin ang opisina sang aton nga DSWD o kon satellite office. Now suno naman sa kay DSWD NIR Regional Director Arwin Razo ang bagong opisina ini ang sarang, no, makabulig sa pagpalapit sang ahensya sa mga residente sang Sagay kag mga kaiping nga mga lugar o siyudad man o kun banwa, like for example mga taga Tubuso dira, mga taga Escalante, mga taga Cadiz, Manapla, kag kun dinto ang mas malapit pagid sa ilang paglantaw, no. Kati kung ako ya bisan taga Victorias ko kun taga Tubuso Kalatraba, imbis nga magkadto pa kuya sa Bacolod, kung may kinanglanon kuya sa DSWD, diri na lang ko sa Sagay. Kaguna bis nga daan, tawhay pa rin katama, kati wala pagin mo. Ha? Hindi pa muna kadamo gid ang nagparapit, no, sa opisina sa DSWD. Now, lakip sa mas mapadasig, nga maabot ang serbisyo. Amo ang mga pamilya, o tagsa ka mga pamilya dira, ang ginagakinanglan man sa bulig sa DSWD, mga senior citizen, person with disabilities, mga kabataan, mga kababayenan, kag iban pang mga individual, kag komunidad, nga nagakinahanglan mga ka-K5 sa bulig sa aton nga gobyerno. O, amo na ang pabutyag
ni DSWDNIR Regional Director Arwin Razo. Nauging kilala man ni RD Razo ang kooperasyon, no, sang congressional office ni Kongter D. Kag sang city government of Sagay sa pagpamuno naman ni Mayor Bebo Cueva sa paghatag sang lugar. No, kay ti actually hambal gani ni RD Razo sa tong gin-interview siya sang K5 News FM. Wala gani kuno sila yung may gingasto gid eh, no? Actually, kag in fact, ang inang opisina wala labot kay ina na sang local government unit sang Sagay ang mga aesthetic, no, mga ang facility, ang mga equipments, no, mga furnitures nga to dito mga KK5. Ang iya na mismo, no, nga gasto sang aton sining nga gobyerno lokal. No, kagamuman opisina ni Congressman Terdy Marañon. Samtang dugang pa ginpahayag naman sang aton nga halamdon nga alkalde Mayor Leo Rafael Bebo Cueva nga ang pag-establishar sang satellite office isa sa mga benepisyo sang formal nga pag dihon or pag tukod na sang Negros Island Region. Butsing ganon, no, kati may mga satellite office na katulad sang DSWD, dugay-dugay iban pagid nga mga ahensya sang aton nga national government o kon regional offices. Amat-amat na, no, nga nagakarealisar kag daw hindi nagidya mapunggan, no, kati isang una sang ginediho ng NIR daw dogal lutaw lang tuya sa sa baos to gabang ato balang time to ni sino to ni President Duterte sa tong actually nag ano sini nag papanaog sang executive order nga tukuro ng NIR si Presidente si Anhing Noynoy Aquino to bala, no, mga KK5. And then pagbulos ni Presidente Duterte pinagi man sa puwerte niya ka bright, no, nga budget secretary nga si Benjamin Jokno, ano na lang kung base bala may ining diskomporme man sila sa mga kung anong mando dira ni sang former president, gin basura nila kagin abolish ang NIR. And then sinilamang of course sa administrasyon naman ni Bongbong Marcos sa pagpaniwa sang aton nga mga lokal nga gobyerno, no, diri sa Negros sa Occidental kag Oriental na tigayon gidman, no, ang pagpatukod liwat kag ti subong solido na amat-amat, no, mga KK5 nga naga-realisar na gidman ang mga opisina sang aton nga mga regional offices like for example ining DSWD kay ti suro pa kay Mayor Cueva amo na ning patimaan, no, nga nagabuo na ilabi na sa pagdala sang serbisyo sang aton nga gobyerno sa mas malapit sa mga pumuluyo sa mga rural areas. Now, sa iya naman nga bahin, ginpanawagan sang aton nga City Social Welfare and Development Office head nga si Henrik Olano ang padayon nga pagbinuligay sang national kag local government agud masiguro nga ang ayuda magaabot gid sa nagakaigo naman nga mga benepisyaryo sa husto nga tion kag wala sing pamilya nga babilin nga wala sang abulig o kung wala na buligan. Kati sang kita namangkot sa kay RD Razo nga iniblang opisina hindi lang siling sa pagtagtaganay hatagay sang ayuda kundi kung may mga for example, no, problema man or may aras ang ipalapit sa ila nga mga problema regarding sa pagpangayo sa bulig, regarding sa mga reklamo man, sa mga ginapatigayon naton nga mga programa sang DSWD, pwede bala makapalapit dira ang katawan. Like for example, tong mga nagliligad nga mga programa sang aton national government, nga kadamo sa mga issues, pwede gid, no? Katimera sila sa mga team of expert, may mga personnel sila nga ginbutang dira kag gintalana sa sinang opisina nga mo magakater sang nasambit nga mga issues, no? If ever gidman, no, kabay pa nga wala. Pero ti kung mayara, hambal pa ni RD Razo
nga pwede gid, no? Mga ka-K5T dira, amo na siya ang purpose sinang satellite office, no? Mga kauturan, hindi lamang sa pagbulig sa mga nagapangayo dira or paghatag bulig sa mga nagapalapit sa atong gobyerno, kundi kung may mga problema sila, pwede man nila idulog dira para at least mapamatinan man sang ahensya kung ano nga mga issues regarding sa mga paghatagay bulig, pwede gid nila idulog, ipalapit sa satellite office sang DSWD. Nawalan kita time, alas 7.55 na. Dugay-dugay, mabulos na ang programa naman ni ka-K5 Joel Abilay. No, nga Gus Abanay sa kahanginan. Gus Abanay sa mga balita sa aton diri nga pagpangalagad. Madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga listeners. No, sa aton nga mga viewers, pasensya ang aton internet naghina. Wala sang internet, so that is why